0: Meron dyan, pati yung mga FITS program, ayan, alam natin yan, namimigay sila ng punla para sa mga puno, pwede natin sila itanim, at lapit lamang kayo doon mga ka-vibes. Everything is really available for us, and at the same time, it will provide crops or fruits for you. And ayun, diba? Grabe yung ecosystem, grabe yung biodiversity. And even dito sa Pilipinas, nasa tropical country ito, and maraming mga fruits or crops or vegetables na meron tayo na wala yung ibang bansa. So we are really blessed. So mangga pa lang eh, super blessed na tayo. But anyway, punta tayo sa Lipa City ulit. At GV, shout out to Councilor Merlo Silva. Isinusulong po nila ang scholarship para sa mga nais magdoktor at healthcare professionals. DJ Joey Boy, what is this? This is interesting.
1: Yeah! Oh, napakagandang patakaran, DJ Frankie. Isinusulong ngayon ni Councilor Merlo Silva kung saan nga po doon sa mga kabataan natin, estudyante na gustong mag-pursue ng medical professional sa Lipa City, may itinatatag po dyan ang College of Medicine sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Ibig sabihin ho niyan ay magkakaroon ho ng mga courses na libre. On top of the current nursing offer ng KLL. So, kapag ito ay natuloy mga ka-vibes, ibig sabihin ay magkakaroon tayo ng mga scholars dyan sa Lipa City, scholar ng LGU na kumukuha ng medical field sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. And in return, ang iminumungkahi kapag kung sakaling magtuloy-tuloy ang pag-usap dito ni Jeff Frankie ay yung return service agreement. So, ibig sabihin kung kapag sila ay naging scholar ng gobyerno ng Lipa City sa KLL at nakagraduate, kailangan muna nilang maglingkod sa Lipa City Hospital after their graduation. Ayan. Parang pinakatulong na nila at sukli at pagbabalik tanaw sa pagpapaaral sa kanila ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lipa.
0: Wow! Grabe naman. Thank you so much sa mga isinusulong niyo pong ganito. Personally po, nakakakilala din po ako ng mga tinutulungan ninyong mga kabataan at estudyante. Maraming salamat sa mga ganitong programa dahil malaking tulong po iyon sa kanila. At eto, DJ Joey Boy, since studying yung ating usapan ngayon, merong 73 years old na graduate sa alternative learning system. 73 mga ka-vibes. So if 25 years old ka pa lang dyan at nagmumukmukan, di mo alam ang gagawin mo, look at this 73 years old si Lola Benita. DJ Joy Boy, share naman natin to. Ano meron kay Lola Benita?
1: Si Lola Benita de Asis, DJ Frankie, ay isang 23 years old nga na nakagraduate ng alternative learning system. So sa mga hindi nakakaalam mga ka-vibes, ang alternative learning system ay isang programa ng Department of Education with collaboration sa ibang government agency na a-attend ka ng session ng klase, pero instead na 4 years ay 1 year lang or 1 year and more. Para and ang equivalent noon ay parang isa ka ng high school graduate. Oo. Or hindi ko lang sure kung may senior high school equivalent na siya, pero what I know before is ikaw ay magiging high school graduate na, DJ Frankie. Yun. So eto nga, 73 years old. Hindi ta kasi tayo sure daw sa information ganon. Pero yun nga, ang 73 years old na pumapasok para matuto at matutong magbasa, mag-slat, at matuto, makagraduate, makakuha ng diploma, ay nakagraduate. Kaya naman, congratulations kay Lola Benita. We are proud of you.
0: Yes, proud na proud kami sa iyo, Lola Benita, and sana'y maging inspirasyon ka rin. Kahit sa mga nakikinig lang dito sa radyo, sana may makapakinig na dapat makinig. Dapat maparinggan pala ang impormasyong ito. And anyway, binabati natin ang Duyan Movement Studio. Sila Coach Tin, hello, good vibes morning sa inyo. Mga ka-vibes, there is a movement studio in Lipa City that does aerial restorative yoga and pilates. So if you'd like to check them out mga ka-vibes, Duyan Movement Studio. So yon mga ka-vibes, no? Grabe, ang daming meron sa Lipa City. Lumipat na kaya ako sa Lipa City. Talagang parang tagalipa na rin tayo kasi lagi tayo nandyan. Good vibes morning! At sa mga nandyan pa rin sa trapiko, hello sa inyo! Good vibes morning! Be patient lang, be patient. And anyway, sa mga nasa online streaming platform natin nakikinig at nanonood, yes, mapapanood nyo rin po. Hello sa inyo! Ito si Zupla Lidang Pusa. May live chat din dyan. Pwede kayo mag-chat at magpagkulitan sa amin this morning. And also, DJ Joy Boy, pasadahan naman natin ang weather update today.
1: Oo mga kabibs, baka po kayo may mga lakad ngayong umaga. Ano, ngayong araw ay asahan ho ang partly cloudy hanggang sa maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat dyan sa kabuuan ng lalawigan ng Batangas at maging labing bahagi ng bansa. Wala na pong binabantayang bagyo ang PAGASA sa Philippine Area of Responsibility. Pero meron pa rin pong southwest monsoon o habagat na nakakaapekto naman sa extreme northern Luzon. Tulad ng nabanggit kanina ni DJ Frankie, may monsoon break. So ibig sabihin mga ka-vibes, medyo maalinsangan ang ating maghapon. Walang hangin masyado. Ano, kaya naman dapat po mga ka-vibes ay ready tayo sa ating mga lakad. Kung kayo po ay aalis, abay magdala po ng payong o ng kapote o anything na panangga sa ulan dahil may posibilidad pa rin po ng malalakas na pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat o localized thunderstorm at maaari pa rin po ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga flash flood at landslide prone areas. Yes. Dito po sa atin sa Batangas Province ay 24 hanggang 34 degrees Celsius ang temperatura at syempre dun sa ating mga manging isda ha. Pwedeng mangisda ngayon dahil nasa katamtaman o bahagyahang katamtaman naman ang kondisyon ng karagatan natin. DJ Frank.
0: Yes, time check muna tayo. Oras natin ngayon, 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga at hatid sa atin ng EO Executive Optical for state-of-the-art our facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. At binabati rin natin. Ngayon, DJ Joey Boy, batiin na natin sila, ang Travelworthy PH.
1: Yes, mga ka-vibes, ha? Baka kayo may mga biyahe o pupuntahan ngayong taon o may mga passport kayo na wala pang tatak. Abay, patataka na yan.
0: Akin natatakan ayan, ha?
1: For,
0: very good.
1: For seamless and hassle-free na transaction at biyahe, abay, pwedeng-pwedeng niyo pong puntahan ang Travelworthy PH. Pakipag-ugnayan kayo sa kanilang Facebook page, Travelworthy PH, o sa kanilang opisina sa 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
0: Yes, good vibes morning po. And for your healthcare needs, Lipamedics Medical Center, just located along JP Laurel Highway and in front of Manila, Batangas Bypass Road Section 3 for ancillary services, checkups, and kahit ano mga emergency services nila ay you may just contact 756-1190 or you may message them on their Facebook, Lipamedics Medical Center. And I just want to greet Tinay, good vibes morning and take care sa iyong biyahe at sa iyong duties and responsibilities today. And sa mga kaibigan natin, nakikinig din this morning, naghahatid ng kanilang mga anak, yung mga mommies na nagsistay po sa parking ng mga eskwelahan para ihatid ang mga maiinit na baon na prepare ninyo para sa inyong mga anak. Good vibes morning sa inyo. I've met a lot. And hello, hindi ko kayo nakakalimutan. Drive safe and take care today. Have a great Thursday. So yeah, let's finish this week strong and happy. At yan, DJ Joy Boy, may i-add ka pa ba sa ating mga pabati?
1: Maraming salamat sa ating mga ka-vibes na tumutok sa atin. Sana po kahit papaano nakapaghatid kami ng kaalaman, karunungan at good vibes sa inyo. Yes. Ngayong Saturday. I mean, Thursday morning. O siya, susugod muna ho si DJ Joey Boy sa Webesan.
0: Yun.
1: Sa bagong palengke, DJ Frankie, maraming salamat for today.
0: Yes, thank you so much also and happy Webesan po sa bagong palengke na Batangas City. And GV shoutout kala Miss Chantel and kala Miss Freya. Have a great day to you guys. And eto na muna mga ka-vibes ang ating next song, The Way You Make Me Feel by Michael Jackson. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. This is GB 99.9, your Good Vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan RitePed medicines. Kailangan RitePed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: You are listening to GV 99.9.
11: Your good vibes.
12: Your good vibes.
13: Your good vibes.
14: Your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Vibes,
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Trentahin na!
5: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
6: Kapili nga nito. Makano ang
7: mahal naman. 20 na lang.
6: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
8: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
9: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
12: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:21 ng umaga. At kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes. At syempre po, na dahil alas 9 na ng umaga, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti sa inyong araw. Dahil ito na po ang Honeybeat, tugtugan at kwentuhan. At nakakasama nyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, magandang morning po sa inyong lahat. Happy, happy Thursday po. Yes, araw na po ngayon ng Webes, July 16, 2026. Ako, halos makalahati na po natin itong buwan po ng July, tapos August na, and then Bermans na. Ang bilis talaga ng araw. Pero syempre mga ka-vibes, kung kayo po ay may mga pagbati, opo, kung kayo ay may pa-shoutout, pwedeng-pwede nyo po yan ipadala sa ating text line number 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page naman ay GV99.9FM. At kung ikaw naman ay gusto mo pa rin makinig ng radyo kahit wala ikaw yung typical na radyo, opo, ikaw ay pababa na ng sasakyan o paalis ng iyong tahanan, huwag ka mag-alala. Basta ikaw po ay may gadget, may internet connection ka, may cellphone, ay pwedeng-pwede ka pa rin makapakinig. Magtungo lamang po sa ating Facebook page, GV99.9FM, at nandoon po nakapost yung ating link para sa ating online live streaming. Mga ka-vibes, iintayin ko today ang inyong mga pagbati at mamaya po natin yan babasahin live on air. At sa ating mga tagapakinig ngayong oras na ito, ngayong araw,

po dahil nga po medyo may maganda ho tayong nakita. Oo, mayroon tayong magandang nabalita ayon sa ating source. Kaya abangan nyo po yan. Huwag nyo akong iwan. Hanggang alauna po tayo ng hapon magkakasama-sama. Mga ka-vibes ha, tatanggapin ko din if may mga song request din kayo o pa-play natin yan mamaya. At syempre, muli mga ka-vibes, kung kayo po ay may pa-shoutout, welcome na welcome nyo po yung ipadala dito sa ating text line number, sa ating Facebook page. Babasahin ko po yan later. Pero syempre, ang ating tanong of the day, ang ating topic of the day, mamaya natin yan i-reveal. Pero ang isang sign mga ka-vibes sa ating topic ngayong araw ay patungkol sa kaibigan. Pero ayoko muna kayong bitinan sa ating mga awitin mga ka-vibes. Magbalik tugtugan muna tayo. Muli ang napapakinggan nyo na po ay ang programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GB 99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Hey, magkano
4: ang mahal naman. 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
9: Ng umagang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre po, no, ino pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. So mga ka-vibes, ito na nga, alam nyo kung medyo tinatamad na po kayo ngayong linggo, ngayong araw po ng Webes, wag po kayong tamaring pumasok. Opo, ang gawin po nating motivation ay Friday na po tomorrow. Yes, kapag yung tipong pasuko ka na, yung katawan mo ayaw na talagang gumalaw, yung tipong parang nakamagnet na yung iyong katawan sa iyong kama, nako, ang gawin nating motivation ay ang araw ho ng Biyernes. Opo, kasi nga, porket nakasweldo ka yesterday, oo, ay ayaw mo nang pumasok. Oo, ay okay on. Kasi baka mamaya, maliit ang ating sweldo, lalo na kung no work, no pay. Hindi, mga ka-vibes, yun na nga. Gawin nyo nga hong motivasyon na tomorrow ay Friday na. Pero syempre, sa lahat po ng mga nakikinig simula kanina pang morning, magandang morning po sa inyo. And happy Thursday. Nako, yung mga nasa labas po ngayon, ha, mainit po ang ating nararanasang panahon, maalinsangan. So make sure po na tayo po'y uminom ng maraming tubig. Magdala po ng pamaypa yung mga handy fan, mga ka-vibes. Huwag kalimutang dalhin. At syempre yung ating mga payong, mag-wear kayo ng sunscreen, maglagay kayo ng sunblock, mga ka-vibes. Mahalaga po yan dahil nga napakainit po ng ating nararanasang panahon. Pero, mga ka-vibes, bago ko makalimutan, ang ating tanong of the day ay dahil nga po, usapang friendship po tayo. Usapang magkaibigan po tayo. Oo, dahil ang tanong ni DJ Honey po ngayong araw ay, hanggang saan mo kayang pagtakpan ang kaibigan mo? May limit ba ang loyalty? Kasi mga ka-vibes, no, alam ko karamihan sa atin, karamihan po sa inyo ay hindi kayang mabuhay ng walang kaibigan. Opo, yung mga gusto ay kasabayan sa trip. Opo, kasabayan sa mga gusto nilang gawin. O yayain mo lang na, uy, coffee tayo dyan. Maggala naman tayo dito, tambay tayo dyan. Yabmat! Yabmat tayo, guys! Diba? Yung mga friendship natin, yung mga tropa natin, mga ka-vibes. Lalong-lalo na, ha, yung mga... Hindi ko naman dinidiin talaga yung mga kalalakihan. Pero kasi, syempre, sa pag-scroll natin sa social media, nakikita natin talagang may toleration. Toleration? May mga pagtotolerate po na nangyayari, mga ka-vibes, no? So, mga ka-vibes, ang tanong ni DJ Honey today, hanggang saan mo kayang pagtakpan ang kaibigan mo? Ang ini po mga kasaagutan, kwento, hinanaing at reklamo, pwedeng-pwede nyo pong ipadala or i-text sa ating pong text line number 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GV99.9FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message, mga ka-vibes. Iintay ni DJ Honey at babasahin ko live on air maya-maya lamang po. At naman, yung ating online streaming, huwag kayong mag-alala. Opo, napapakinggan pa rin tayo dyan. Basta po kayo po ay may internet connection at may cellphone or gadget. Kahit sa laptop, pwede kayong makinig. Magtungo lamang sa ating Facebook page, GV99.9 FM. At nandoon po yung ating link para sa ating online live streaming. So mga ka-vibes, again, sa mga kakalipat lang ng kanika nila mga radyo o po yung mga kaka-tunin lang po, ang tanong ni DJ Honey, huwag niyo hong kalimutan ha, ay hanggang saan mo kayang pagtakpan ang kaibigan mo. Okay, 9:45 in the morning. Magbalik tugtugan muna tayo. Here's Ben and Ben para sa awiting paninindigan kita muli. Ito po sa DJ Honey. Dito lamang po sa GV99.9. Enjoy the music, mga ka-vibes. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
7: Ng umagang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Welcome pa rin po sa ating program, Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV 99.9, Your Good Vibes. At syempre, inyo pa rin pong napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, magandang morning. Dahil nga po, ngayon nga pong ay buwan ng Hulyo, mga ka-vibes, diba? July po today. Baka po yung karamihan po ng mga chikiting natin, no? Yung mga pumapasok na sa school, ay nagre-require na. Opo, may mga celebration na po sila ng ano, ng Nutrition Month. Diba? Nutrition Day. So, sa ating mga mommies po dyan, no? Minsan ay nire-require. Opo, usually kapag Friday, no? Friday nila sinaselebrate. Pagdadalahin po ng mga pagkain ng ating mga chikiting at pagsasalu-saluhan po doon sa kanilang room. Tapos may mga activities pa tuwing Nutrition Day. Bing, bing! Mga ka-vibes, anong mga naaalala nyo po na mga ginagawa nyo noon sa school tuwing Nutrition Day? Alam, nakakamiss! Naalala ko dati din sa school ko, ano, Eddie, may pinag-ahandaan kami na performance, no? Parang sabayang pagbigkas pa yon tungkol sa mga gulay. Gulay, gulay, gulay. Kumain ka ng gulay upang buhay mo'y bumuhay. Hindi, kasi diba, for sure maraming mga ka-vibes natin dyan na nakikinig ngayon. No? May mga celebration, kanya-kanya celebration sa bawat school, bawat room, bawat year. Kapag po Nutrition Day, bilang syempre, pag-celebrate po natin sa Nutrition Month at awareness na rin sa mga kabataan kung gaano po kahalaga ang ibinibigay po or gaano kahalaga ang pagkakaroon po ng healthy po na pagkain, mga ka-vibes. Pagkain na din ng gulay. So, ang tanong ko kasi dito, ano yung naaalala nyo, mga ka-vibes, na ginagawa nyo noon? Oo, naalala ko din noon. Nagbubudal fight kami. May kanya-kanyang dalang food. Pero syempre, bawal po yung mga instant na pagkain dahil nga Nutrition Day ito, celebration. So, medyo healthy ng very light. Naalala ko may dala ko noong ano, lechon manok. Taray, di ba? Lechon manok yung akin pong ambag doon sa aming room. At kami po ay nagkaroon po ng budal fight. Kaming magkaklase. Nakakamiss maging high school. Nakakamiss maging elementary. Kaya kung may nakikinig ngayon dyan na mga estudyante pa lang, may mga chikiting pa dyan, no? Sana ay i-enjoy nyo po ang inyong buhay bilang isang estudyante. Pero ito na nga, mga ka-vibes. Bibigyan ko kayo ng counting tips. Opo, hinggil po or facts na rin. Hinggil po sa pagdiriwang po ng Nutrition Month. Kasi mga ka-vibes, alam nyo po ba na layunin po nito na hikayatin po ang mga Pilipino na magkaroon po ng tamang nutrisyon, at malusog na pamumuhay. Ang pagdiriwang po ay pinangungunahan ng National Nutrition Council na taon-taon naglalabas po ng tema at nagsasagawa po ng iba't ibang aktibidad sa mga paaralan, sa barangay, sa opisina at komunidad, mga ka-vibe. So karaniwan po yung mga programs na yan ay healthy cooking demonstrations, nutrition seminar and lectures, fun run, poster making, slogan, gulayan sa paaralan at community gardening at kampanya po para sa wastong pagkain at healthy lifestyle. So mga ka-vibes, alam ko karamihan po sa atin, no, medyo nagta-transition na po tayo sa healthy lifestyle kasi nga aware ang mga Pilipino na ngayon. Sana nga aware na po, no, na tumataas po ang kaso po ng mga pasyente or mga tao pong may CKD, di ba? So sa ating mga ka-vibes, no, dapat talaga tayo po ay healthy living na. Kumbaga, may gulay na, balansa yung diet mo, may exercise ka, pero kasi may pero pa rin talaga. Yung pero natin dito, hindi na po masyadong afford ang mamuhay po ng healthy. Kasi nga po, medyo mahal na po ang presyo ng gulay, mahal ang presyo ng isda, diba? Ang mahal, ang mura na lamang po ngayon ay yung mga instant, yung abot kaya po ng mga Pinoy. Pero alam nyo po talaga, sa bawat kagustuhan po natin, may paraan po dyan. Opo, kung ikaw ay may bakuran, ewan ko, parang nasabi ko na to nung mga nakakaraang araw, uulitin ko na lang ulit, no? Kung ikaw ay may bakuran, may mga pasuka, magtanim ka dyan ng mga gulay mo. Oo, huwag kang tamarin kasi mas nakakatamad po pag tayo ay nasa ospital, pag tayo po ay nagdadialysis na, di ba? Mas nakakatamad yun, lifetime na yun, be. Ben na ang tawag sa mga ka-vibes. Hindi, eto mga ka-vibes, paalala po ito talaga na kumain po tayo ng mga masusustansya at iwasan na po natin yung mga unhealthy po na pagkain. Kasi mga ka-vibes, no, hindi biro talaga ang magpa-dialysis twice a week. Imagine, twice a week. Tapos mag-iintay ka pa sa dialysis center. Marami ng pagkain na ipagbabawal sa'yo. Kaya simula ngayon, ngayon pa lang, ngayong nakikinig ka kay DJ Honey, oo, simulan mo na ngayon maging healthy, mga ka-vibes. Diba? Para naman sabay-sabay po tayo na hindi magpa-dialysis. Diba? Baka mamaya masabi ko sabay-sabay tayo magpa-dialysis. See you! Hindi. Yun ang dapat nating iwasan. No? Marami naman po mga campaign and awareness na po ang isinasagawa po para magbigay alam po sa mga tao, sa mga Pilipino, kung gaano po kahalaga ang pagkain po natin ng healthy. Kaya healthy, isang dami naman nun. Kaya mga ka-vibes, alam nyo, isa rin po yan sa paraan po natin kung paano po natin mamahalin ang ating mga sarili. Kaya ngayon pong Nutrition Month, paalala po sa atin na lahat na ang kalusugan po ay isa sa pinakamahalagang investment po na pwede nating gawin. Hindi po kailangang mamahalin, no, komplikado po ang pagiging healthy. Minsan po, sapat na ang tamang pagkain, sapat na tubig, regular na ehersisyo at tamang pahinga. Opo, baka ikaw ay todo kayod ka sa buhay, gusto mo maging healthy, nakalimutan mo namang magpahinga, wala rin. Minsan mga ka-vibes ha, dapat po ay kamustahin natin ang ating mga sarili, lalo na kung ikaw ang breadwinner sa family, make sure po na ikaw ay may sapat na pahinga at healthy ang kinakain. Kaya ngayon pa lang, simulan na po natin mga ka-vibes ang healthy habit. Opo, ngayong araw na to, July 16, simulan na po natin. Pero hindi naman natin ipinagbabawal yung mga pagkain po na alam natin na medyo nakakasama pag napasobra, di ba? Dapat may limit lang mga ka-vibes. Okay. Sana po ay maging healthy na tayo kasi yan ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating mga sarili. Kaya mga ka-vibes, iwanan ko muna kayo ng isang awiting Love Yourself by Justin Bieber. Muli ito po si DJ Honey dito lamang po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan sa GV99.9.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, pare, magandang umaga.
5: Ah, pare, magandang umaga.
4: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
5: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
4: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
6: Ayaw ka na.
7: Ala, joke pala yun.
8: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
9: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
4: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
7: Bongga!
10: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
7: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangilisin.
4: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
10: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
11: GV 99.9.
10: 10:32 ng umaga, mga ka-vibes, ang oras po natin. This is DJ Honey po playing your favorite throwback music, mga ka-vibes. So kung ikaw ay may song request, ang ating pong text line number ay 0926-079-8708 at ipi-play po natin yan later. So mga ka-vibes, makasabay tayo dahil nga today is Thursday. Throwback Thursday ang ating mga tugtugin. Kaya mga ka-vibes, isend nyo na ang inyong mga song request. Muli, ito po si DJ Honey dito lamang sa GV 99.9. Your good vibes.

0: more state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan RiteMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RiteMed.
10: Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: Batang Bata Ka Pa by Apple Hiking Society. Ay nako mga ka-vibes, ang sarap na lang talaga maging bata, no? Ay nako, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9, Your Good Vibes. At syempre po inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Boy mga ka-vibes, alam nyo, dahil nga ngayon ay tumu-throwback Thursday tayo, no? Piniplay natin yung mga favorite throwback music nyo po, no? Dahil itong Batang Bata Ka Pa, napakinggan ko kasi to nung bata pa ako, syempre. Bata pa ako noon, oo. Tapos parang, yung naririnig ko dun sa music, ba diba? Parang wala ka pa masyadong alam. At kapag wala ka pang masyadong alam dahil bata ka pa, okay lang, no? Pero pag i-compare mo ngayon na ikaw ay matanda na, kapag wala ka masyadong alam, hindi yun maganda. Oo. Nalala ko noon, diba nag-share na si DJ Honey sa inyo? Kasi may napanood ako, wait lang, i-share ko muna yung napanood ko na sabi, kapag daw po ang isang bata ay hindi marunong magligpit ng kanyang pinagkainan, hindi marunong magtiklop ng kanyang hinigan, may something or may mali dun sa bata. Magkakameron po ng problema if bata pa lang hindi na marunong doon sa responsibilities niya. Magkakameron po ng problema paglaki niya. Kumbaga, mayroon po siyang untrained responsibility. Diba, pag bata kang responsibilidad mo lang, syempre mag-aral, mag-focus sa pag-aaral mo, minsan maglaro pa nga eh. Part yan talaga ng childhood kasi dyan po na, paano ko ba explain? Nahuhone. Kumbaga dyan po natin nata-train or nade-develop po yung ating skills kung paano tayo makipag-usap or makisama sa ibang tao. Pero yun nga mga ka-vibes, no? Kasi baka minsan masyado nating sinespoil yung ating mga chiketing, yung ating mga anak. Ayaw natin silang nahihirapan. Oo, gusto natin sila po ay prinsesa at mga prinsipe. So, hindi sila natuturuan po na gumawa sa gawaing bahay. Pero mga ka-vibes, dun sa napanood ko, mahalaga pala talaga na bata pa lang tinuturuan na natin sila. Siyempre, maghugas ng pinagkainan, magligpit ng pinagkainan, magtiklop ng hinigan. Yung tipong yung responsibilidad ay kayang-kaya po nila. Mapamayaman, may kaya o kapos sa buhay, dapat bata pa lang po may alam silang gawin. Kasi baka po sa future mga ka-vibes, no, paglaki nila, wala na kayo sa tabi nila, mahirapan po silang mag-adjust. Diba? Wag kayong masyadong, alam kong mahirap, no, dahil mahal na mahal nyo yung mga anak nyo, ayaw nyo silang mahihirapan. Minsan nga may sinasabi pa po tayo na bata pa naman yan, hindi pa nade-develop isip niyan. Mali yun mga ka-vibes, no? Well, wala naman tama o mali sa pagpapalaki. Lahat naman tayo first time maging magulang. Pero po, yun lang, habang bata pa po yung ating mga anak, habang sila po ay chiketing pa, sana turuan po natin sila ng mga responsibilidad po nila sa buhay. O di kaya naman po, i-train po natin sila habang bata pa dun sa mga bagay na preparation na po pag sila po ay lumaki. Hindi naman po inaalipin kapag tinuturuan po sa gawaing bahay, di ba? O gawaing bahay, tinutulungan lang natin sila na maging handa sa future at sa paglaki nila. Kasi baka po, sa ibang bagay, hindi sila maging prepared, hindi ma-develop yung mga bagay na dapat po sa edad nila ay nagagawa na nila. Baka po masyado silang maging dependent po sa inyo or sa ibang mga tao, which is mahihirapan po sila pagdating po ng araw. Wala namang masama dahil syempre mahal na mahal natin yung mga anak natin. Naiintindihan ko kayo, no? Well, wala pa akong anak. Kasi marami na ako nakikita po na mga, yung mga pinsan ko po na nanay na, o po yung mga kakilala ko po na mother na, medyo syempre maingat sila, may mga helper pa sila, kaya lumalaki po na hindi marunong sa gawaing bahay. Kaya ang nangyayari, pagdating ng araw, wala na silang helper, wala, kailangan na nilang tumayo sa kanilang mga sariling mga paa, nahihirapan po sila. Nakasanayan na nila mga ka-vibes, diba? Ay nako, ang sarap maging bata. Pero alam nyo, mas masarap po kapag yung bata marunong sa gawaing bahay, marunong rumespeto, marunong na magmano, magpo at opo. Kasi ngayon talagang bibihira na talaga. Wala namang mga games ngayon dyan na mga pinaglalaro ng ating mga chikiting na nagtuturo ng po at opo, diba? Kaya nasa magulang din yun. Kung paano ho natin palakihin ang ating mga chikiting. Ito ay pumapasok din ha dun sa mga nangyayari po sa mga schools, 'di ba? Yung mga kaguluhan sa mga eskwelahan, mga rumble dito, rumble doon, umuunti na ang pasensya ng mga bata. Kasi nga po konting iyak lang ay binibigay na natin lahat ng gusto nila, 'di ba? Hindi ko kayo masyadong maintindihan. Oo, wala naman ako sa inyong mga sariling pagdedesisyon, sariling mga paa na kung bakit gayon po tayo sa ating mga anak. Well, kayo 'yan. Opo, pero yun nga, baka mamaya ay may kulang. Opo, wala naman masasabi si DJ Honey Joanne at ang mga anak nyo naman yan, pagmamayari nyo naman yan mga yan. Pero baka mamaya po, no, hinahayaan natin na tutok lamang sa gadget, isang cellphone lang, isang iyak lang, isang uha, umuha po, nagsa-cellphone na. Isang iyak lang ng bata'y binibigay natin. Kumbaga turuan natin din, magkamayroon ng patience ang ating mga chickens. At sa mga chikiting naman dyan, mahalin nyo ang inyong mga magulang. Oo, lahat ng sacrifices, lahat ng kanilang mga pagtatrabaho, maibigay lang lahat ng mga gusto nyo na ginagawa ng ating mga magulang. Kaya mahalin nyo ang ating mga parents. Hi na ko mga ka-vibes. Ano ba yung mga reaksyon? Ano ba yung mga nararamdaman today? Ang ating mga pinagkukwentuhan, ipadala po sa ating text line number 0926-079-8708. At ang ating Facebook page, GV99.9FM. At nandoon din po yung ating link para sa ating online live streaming. 8 minutes na lang bago sumapit ang alas 11 ng umaga. Muling magbabalik maya-maya lamang po si DJ Honey sa ating pong programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yarn.
7: DJ Honey.
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
0: Ito lang yan sa GV99.9. Your

0: GV99.9. It's 11:10 a.m.
1: That time check was brought to you by
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
3: Bakit right med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Ang umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. Mga ka-vibes, naghahanap ka ba po ng serbisyong medikal na ramdamang pag-aalaga sa bawat individual? Huwag ka nang mag-alala dahil handa na pong magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated, located at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. Ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumagamit po ng artificial intelligence sa pagtukoy po ng karamdaman. Kaya naman, kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na, bridging health through care. At mga ka-vibes, ang dapat pong abangan sa ating segment na Buzz Talk, ano nga ba ang mensahe ni Angel Oxine para po kay Senador Robin Padilla? At muli naman po magsasama sa telebisyon sina Jonelyn Mercado at Ding Dong Dantas sa isang series. At good vibes para sa mga Bea fans. Usap-usapan pa rin online ang kasalan ni Bea Alonzo at businessman Vincent Go. At mga ka-vibes, lahat ng yan at iba pang showbiz updates mamaya lamang po sa ating Buzz Talk dito sa Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Kasama po si DJ Honey dito lang sa GV99.9. Your good vibes.
2: Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem? How's it going?
3: It ain't going good. My girl ain't doing a thing she used to do.
2: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy.

0: 5430 yeah.
1: GV99.9.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: GV99.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Tol!
2: Oy, Tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
1: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
7: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
1: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
1: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
1: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
7: Request ka na!
9: GV 99.9.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
0: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
9: Kapili nga nito. Hey, magkano dito?
10: Ang mahal naman. 20 na lang.
9: 1 kilo nga nito.
11: Awat muna!
12: Mare! Bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
13: Rexidol Forte.
14: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
16: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Nine 9.9, your good vibes. Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan. Sabi ko na eh. Kasama po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. So ito na nga mga ka-vibes, welcome na po sa ating segment na Buzz Talk kung saan ina-update kayo ni DJ Honey sa mga update hinggil po sa showbiz, mga nangyayari po sa ating showbiz entertainment. Pero mga ka-vibes, basahin muna natin ang isang pagbati mula kay Betty. Nag-iwan siya ng message po dito sa ating live chat, sa ating online live streaming. Kaya ikaw na nakikinig ngayon dyan sa ating online streaming, mag-chat ka na dyan. Opo, libre dyan na mag-iwan ng mga mensahe. Wala namang bayad yan. Opo, at mababasa yan ni DJ Honey. Babasahin ko live on air. At sa ating mga ka-vibes, baka po may mga pagbati pa po kayo dyan. Ngayong umaga, ngayong araw po ng Webes, ipadala nyo na po sa ating text line number 0926-079-8708. At syempre po, ang ating Facebook page, GV99.9 FM. At binabati rin natin ng isang magandang morning sina ano, sina Kuya Tom and Kuya Paul from Grand Halipa City po. Lagi silang nakikinig po doon sa may welding and tricycle repair shop po sa may Granja. Maraming salamat po sa inyong palaging pakikinig sa ating programa. Yung atin po mga masisipag po na mga nagtatrabaho po ha. Huha! Mga nagtatrabaho po sa gitna po ng initan, lalong-lalo ng ating mga drivers po, ang ating mga vendors, no? Lahat ng mga kailangan nilang lumabas, kasama na po ang ating mga traffic enforcer. Nako, huwag niyo pong kalimutan po na magdala po, magdala ng payong, parang ang weird naman, no? Magdala ng tubig kahit papaano po. At syempre, ang inyong pamahid sa inyong mga pawis, magdala rin po. At baka mamaya ay may dumaang maganda dyan, lalong-lalo na kung ikaw ay single. Naku, maaabutan kang medyo pawisin. Opo. Kaya mahalaga po mga ka-vibes, sana uminom ng maraming tubig, lalong-lalo na po ngayong araw. Naku, mainit po ang ating nararanasang panahon. Pero ito na nga, mga ka-vibes. Ito na nga ang ating pag-uusapan today. Ang ating pong segment na Buzz Talk, dahil usap-usapan po ngayon sa social media po ang naging mensahe ni Angel Locsin para po kay Senator Robin Padilla. Sa kanya pong post, hinimok po niya ang senador na pag-isipan ang kaniyang mga naging pahayag at tinanong din kung bakit hindi siya ipinagtanggol noong siya ay na-red tag. Nabanggit po or nagbanggit din po sa Angel ng ilang isyong may kinalaman po sa suporta ng senadora sa ilang personalidad at usaping pangbansa. Hanggang sa ngayon, wala pa pong opisyal na tugon si Senator Robin Padilla tungkol po sa naturang post. Mabilis namang nagkaroon ng iba't ibang reaksyon mula po sa netizens kung saan may mga sumang-ayon at mayroon din pong hindi. Mga kabads, excited naman ang mga fans dahil mapapanood na po si Janeline Mercado sa isang hit prime time kasama po si Ding Dong Dantes. Huli po silang nagsama sa Descendants of the Sun noong 2020, kaya espesyal ang reunion na ito para sa kanilang dalawa at sa kanilang mga tagahanga. Ayon po kay Ding Dong, mahalagang bahagi ng kwento ang karakter ni Janeline. Habang ibinahagi naman ng aktres na matagal na niyang hinihiling na muli silang magkasama sa isang proyekto. Dagdag pa po ni Ding Dong. Layunin po ng sarya na hindi lang magbigay ng aliw kundi po maghatid din ng mga aral at pagpapahalaga sa pamilyang Pilipino. At syempre mga ka-vibes, official na nga pong mag-asawa sina Bea Alonzo at businessman Vincent Ko matapos po ang ilang usap-usapan tungkol sa naudlot nilang wedding plans. Tuluyan na nga po silang ikinasal sa isang simple at pribadong civil wedding na pinangungunahan po or pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binay. Dalawa lang umano ang naging witnesses at maging ang ilang nalalapit sa kanila ay hindi rin alam ang kasal. Nag-post naman po si Bea ng kanilang black and white wedding photos na may caption na home. At agad itong binaha ng pagbati mula sa kanilang mga kaibigan at fans. Samantala po, muling nag-viral naman ang lumang video ng isang tarot card reading kung saan sinabi umanong mauuna ang civil wedding ni Bea bago ang mas malaking celebration. Gayunman, tandaan po mga ka-vibes na ang tarot card reading ay isa pong uri ng paniniwala o entertainment at hindi po maituturing na batayan ng mga tunay po na pangyayari. Ayon naman po sa abogado ng asawa or ng mag-asawa, maayos ding napirmahan ang kanilang prenuptial agreement bago ang kasal. Naku, congratulations naman kay Bea Alonzo. Oh, Bea Alonzo Co. Wow, grabe naman. Nisis na siya. At syempre sa ating mga ka-vibes, no, ito nga po nga patungkol po dito kaya sa aktres na si Angel Loxie. Naku, for sure ay dumaan na po sa inyong feed. Ito po nga kanya pong Facebook post hinggil po sa kanyang mensahe para po kay Senador Robin Padilla. Nako, isa po itong medyo mainit po na usapan. Siyempre, ito po ay tungkol sa dalawang, sabihin natin magkaibigan, dati magkasama sa trabaho. Tapos po mga ka-vibes, hindi lang basta ito mensahe, ipinost pa po sa, or nakapost po sa social media na maari po nga, siyempre pag-usapan din po ng kani-kanilang mga fans. Naku, abangan natin ang mga susunod na kabanata dito po. Siyempre sa ating Buzz Talk kung saan updated tayo sa mga nangyayari sa ating showbiz entertainment. 11:48 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, ano bang inyong mga ginagawa ngayong araw, ngayong oras na ito? Kayo po ba ay nagluluto na? Kayo ba ay kumakain na po ng tanghalian o nagpapahinga na po mga ka-vibes? Again, nagpapaalala si DJ Honey, uminom ng maraming tubig habang kayo ay nakikinig ng radyo. Ang ating programang ito po ay Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Muli ako magbabalik maya-maya lamang muli. Ito po si DJ Honey. Dito lang po sa GB 99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay. Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
1: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: 12:21 ang hapon ng oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre, yun pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. So ito na nga mga ka-vibes, no? May kaibigan ka ba? Or may tropa ka ba? Yan ang tanong ni DJ Honey sa'yo ngayon. Oh, well, kasi ang ating pag-uusapan ngayon ay hanggang saan mo kayang pagtakpan ang kaibigan mo. Oh, example mga ka-vibes. Ito mga example po, yung cheating, no mo? Diba? Alam mong may ibang karelasyon ng kaibigan mo at hinina lang ng or hinihiling niya na magsinungaling ka para sa kanya. Yung kaya mong pagtakpan na halimbawa nagtanong sa'yo yung totoong girlfriend na, or totoong boyfriend na, uy, nasan ba si ganito? Sinabi mo, kasama mo, kahit ang kasama naman ay ibang babae or ibang lalaki. Pangalawa, pag nanakaw, nakita mo kumuha siya ng gamit o pera na hindi naman kanya, pero pinagtakpan mo dahil tropa mo siya at nag-share pa kayo. Pangatlo po, panlulok or scam. Yung ginagamit niya po ang ibang tao para kumita sa maling paraan o manloko online. Alam mo na ginagawa niya pero pinagtatakpan mo at nagpapatuloy pa rin yung ginagawa niya. Pang-apat po ay ang pananakit po, physical man o emosyonal na pananakit sa partner, anak o ibang tao. Yung tipong nag-open up po sa inyo yung friend mo na napagbuhatan niya ng kamay na ganito, ganyan, pero wala ka pa rin say at nagpapatuloy na yung friend mo ay ganon. Tapos syempre yung pagmamaneho habang lasing or may influence po ng kung ano man. Tapos, cyberbullying, paglabag sa batas. Marami pang mga ka-vibes na yung tipong kung anong ugali yung friend na meron ka na alam mong mali pero hinahayaan mo at pinagtatakpan mo. Naku, bad yan. Pero kasi diba mga ka-vibes, no? Dapat kasi yung mga magkakaibigan, oo, nagsusuportahan sila sa iba't ibang mga bagay, pero yung mga kamalian po na ginagawa ay hindi na dapat po natin tinotolerate kasi nga po, maraming pwede pong epekto mga ka-vibes or maraming pong pwede pong kahinatnan or mas lumala pa po ang sitwasyon if itotolerate natin at patuloy natin po silang pagtatakpan. O magbasa muna tayo mga ka-vibes dito. Sabi po ni Maricel mula po sa Lipa City, DJ Honey, alam mo hanggang sa simpleng pagkakamali lang ang kaya kong pagsakpan. Pero kapag may nasaktan na o may nilabag na batas, hindi ko na siya kayang pagtakpan. Pa-shoutout naman po kaming lahat dito ng family ko. Listening po from Lipa City, Batangas. Hoy mga ka-vibes ha, yung mga simple lang, siguro yung ano lang, yung tama lang na ano, na pagtatakip sa mga kasalanan nila, okay na yon. Oo. Ito naman po, may limit ang loyalty, DJ Honey. Sa totoo lang, mas pipiliin kong kausapin ang kaibigan ko at hikayatin siyang umamin kaysa magsinungaling para sa kanya. Pagbati si Tatay mula dito sa Tanawan City, Batangas. Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa Tanawan City, Batangas. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. So yun na nga, opo, may limit po ang loyalty, sabi po ni Kuya June. At mas pipiliin niya na kausapin yung kanyang friend at i-encourage siyang umamin kaysa po magsinungaling para po sa kanya. Kasi alam niyo mga ka-vibes, lalo na kung kayo yun yung tipong tao na ayaw magsinungaling, opo, yung tipong, syempre, gusto natin, honest lang tayo, nagsasabi tayo ng totoo, hindi natin kayang pagtakpan or magsinungaling para po sa ating mga kaibigan. Kaya ang nangyayari po, syempre, pagsasabihan po natin. Kasi baka mamaya minsan kaya mo pinagtatakpan or kaya mo magsinungaling para sa kanya, eh kasi nga, ayaw mong iwan ka ng kaibigan mo. Ayaw mong mawalan ng tropa. Ganun yan, di ba? Yung tipong kahit gumawa ka ng mali, basta hindi ka iwan, gagawin at gagawin mo. Naku, wag nga kayong ganyan. Ay, nagalit na si DJ. At dito pa po mga ka-vibes, no? Sabi dito ay, kaibigan kita, pero hindi ko isasakripisyo ang konsensya ko. Hindi ako papayag na may madamay sa maling desisyon. Tama! Eto naman, sasabihin ko muna sa kanya na ayusin at aminin ang pagkakamali niya. Ang tunay na kaibigan, hindi nang iiwan, pero hindi rin nagkukonsente. At sabi pa naman dito ni Sheila po, kung maliit na bagay lang at walang naaabala, baka pwede. Pero kung may biktima na, hindi na ako makikisama sa pagsisinungaling. Tama po yan mga ka-vibes. Alam nyo, yung tunay po na kaibigan, hindi po tayo ipapahamak. Okay? Yung tipong batas na ang pinag-uusapan. Oo. O di kaya naman ay relasyon na po ang pinag-uusapan. Ang tunay na kaibigan, hindi nagsisinungaling. Ang tunay na kaibigan, hindi siya na idadamay sa mga kamalian, mga ka-vibes. Marunin din siya dapat magsabi ng katotohanan. At ang loyalty po, syempre, mahalaga. Pero hindi po ito dapat maging dahilan para po konsintihin po ang mali. At ang tunay po na pagmamalasakit ay ang pagtulong sa kaibigan na mas maging mabuting tao po ito. Diba, magkaibigan tayo pero hindi ibig sabihin na susuportahan ko ang lahat ng ginagawa mo. Kapag po ang pagtatakip ay may masasaktan ng iba o may nalalabag na pong batas, hindi na po iyon loyalty. Konsentihan na po iyon. Konsentedor ka na sa mga maling gawain niya. At syempre nagre-reflect din ng ugali o nung mga tropa natin sa sarili natin. Kaya sana piliin po natin yung atin pong mga totropahin, yung atin pong mga kakaibiganin. Kasi baka mamaya no, sa pagkonsente natin, sa pagtakip natin sa kanilang mga kamalian, ay nagiging ganun na rin tayo na person. Hindi natin po namamalayan. Okay, 12:28 ng hapon ng oras natin sa buong Pilipinas. Iiwanan ko muna kayo ng isang awitin. Kaibigan mo by Sarah G. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV 99.9. You're good.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makakalag
3: ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: Saan kilo nga nito?
4: Awat muna!
5: Ah!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
10: Well, 42 ng hapon ng oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Ito pa rin po ang GV 99.9, your good vibes. At syempre, DJ Honey pa rin ang inyong napapakinggan sa ating program Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Hello mga kabayes. Ito na nga, alam nyo, ngayong July 16 pala po, ayon sa ating pananaliksik at ayon po sa ating source. Haha, World Snake Day pala ngayon. Grabe naman pala. Araw pala ni ano ngayon. Charot lang. Hindi, ngayon pong World Snake Day, layunin po ito or ipinagdiriwang po ito bilang paalala po sa lahat po ng kahalagahan o po ng mga snakes sa isang relasyon. Mali! Hindi sa isang relasyon. Sa kalikasan po at alisan ng mga maling paniniwala po tungkol sa kanila. Alam niyo mga ka-vibes, alam niyo ba, hindi lahat po ng ahas ay makamandag. Yung iba po, nakakainis lang. Ano pala yun? Yung iba po ay nandyan lang sa paligid mo. Ay, di pala yan. Dahil mahalaga po ang mga ahas dahil po tumutulong po silang kontrolin ang populasyon po ng mga daga at iba pa pong peste na sumisira po sa mga pananim. Syempre, ang labis po na apektado po nito ay ang atin pong mga magsasaka. At syempre, no, katulad na rin ng ating mga pananim sa bahay, apektado rin po yan. Kaya, congratulations. Pero syempre, no, ang mga tao kasi, once na nasa sinabi po nila na may ahas, takot agad po tayo. Kasi nga, syempre, kulang na kulang pa rin sa awareness na hindi po lahat ng ahas po ay makamandag. Pero karamihan po sa mga ahas din ay umiiwas po sa tao at kadalasang nangangagat lamang kapag naaabala po o naramdamang nasa panganib po sila. Kaya ikaw, kapag nakita mo ang ahas sa iyong tabi. Sorry, hindi sa iyong tabi. Pag nakita mo ang ahas kasama ng partner mo, hindi pa rin yun. O kapag bigla ka nakakita ng ahas sa bakuran nyo, ano ang una mong gagawin? Naku naman. O hindi ha, ako bilang isang matatakotin talaga, kapag ako nalaman ko na may ahas o di kaya naman ay may pag-alagalang ahas malapit sa inyong bahay, ako talaga yung matatakot talaga ako, no? Hindi talaga biro yung mga ganun. Bahala kayo dyan. Kasi baka mamaya nga, hindi. Kahit pa sabihin na natin na hindi talaga lahat po ng mga ahas ay makamandag, ay matatakot at matatakot po ko sa balitang yon. Oo. Saka yung magulang ko, nanonood sila ng vlog na nanghuhuli ng mga ano, ng mga sawa, ng mga kung ano, ng mga ahas po, no, nagpapahuli yung ibang tao. Nakakatakot kaya? Ang lalaki kaya nila? Talagang nangangain kaya sila ng mga manok at mga daga? Talagang di ko na alam sa inyo. Basta yung ahas, isa siyang hayop. Isang hayop ang ahas. Hindi dapat po inuugali o hindi dapat isang katangian ng tao ang pagiging ahas. Lagi niyo po yan tatandaan. Pero syempre, sabi po dito ni Sir Brian Balandres, sabi niya, ang sweet ng boses si DJ Honey kahit sabihin yung ahas sa relasyon. Nako, hindi mo sure. Hindi niyo po sure kung sweet pa rin. Well, yun na nga, ano, paalala po ito sa ating mga tagapakinig ngayon, though i-relate pa rin natin siya sa ating topic kanina, no, about sa friendship, opo, sa kung hanggang saan natin kayang pagtakpan ng ating mga kaibigan, di ba? Kapag alam natin na may talagang ahasan moment na, huwag natin ito-tolerate mga ka-vibes. No? Baka posible na mangyari din po sa atin. Yun yung lagi yung tatandaan sa araw-araw mga ka-vibes. Ha? Yung mga ginagawa natin sa buhay, yung mga tinotolerate natin sa buhay, mabuti man o hindi, may karma po yan at malaki ang posibilidad na mangyari po sa inyo. Okay, kaya sana lahat ng mga nakikinig ngayon, mabuti na lang ang ating mga gawin. Mabuting tao na dapat tayo. Sa panahon ngayon, ang mamahal ng bilihan sa mga panuugali mo, parang hindi naman yata nararapat yon. Pero alam nyo, yung takot sa ahas ay normal. Pero mahalaga pong manatiling kalmado, ha? Huwag subukang hulihin. Ngayon nga pong World Snake Day ay huwag subukang hulihin o patayin po ang mga snake. Kung wala kang sapat na kaalaman, mas ligtas po para po sa tao at sa hayop na ipagbigay alam po ito sa mga otoridad o sa wildlife rescuers. At tandaan po na bawat hayop ay may mahalagang papel sa ating kalikasan. Ang walang mahalagang papel ay yung nang aahas po sa relasyon. Kaya ikaw, magbagong buhay ka na. Sigihan mo. Mahirap na booking. Pinopost sa Facebook. Kung ayaw mong ikaw ay biglang sumikat dahil sa mga maling gawain mo, magbago ka na. Oo, lahat po ng tao ngayon ay may chance na pong mag-post sa social media.
3: What?
10: Bahala kayo dyan. O, pahabol pa po. Pahabol pa dito ni Sir Brian. Pero okay ba yung inaasing side chick ng boyfriend mo? Pwede na po yun. Oo, ahasin yung bale mangyayari dyan ay snake versus snake. Opo. Dapat makamandag yung ano, yung gagapang na ahas doon sa mismong nang ahas sa mga relasyon at sumira ng relasyon mo. Ganun dapat yun. Pero mga ka-vibes, dahil nga 12:48 na po ng hapon, maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Lagi pong tandaan, always do good. Okay? Always do good. Lagi niyong tatandaan, always do good. And the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Idadagdag ko lang mga ka-vibes, no? Kapag tayo po ay gumawa ng mabuti, naku, alam nyo, susunod talaga lahat ng blessings at lahat ng mga biyaya po. Kaya, mabuti tayo sa ating kapwa, mga ka-vibes. Okay. 12:49 para po sa mga ahas dyan. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking mahal. Iwan ako muna kayo ng awiting, kunin mo na ang lahat sa akin. By Angeline Quinto. Muli ito po si DJ Honey. Happy Thursday, everybody. Bye-bye.

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9, your good vibes. Nakakasama nyo, syempre, sino pa? The one and only Papa P sa programang The Best Request on behalf of DJ Rico. Kamusta kayo mga ka-vibes, no? Napakainit ngayong tanghali dito sa istasyon, no? And sa mga hindi pa nananghalian dyan kagaya ko, eh mananghalian na kayo. Huwag kayong gagaya sa amin ni DJ Robby. Napaka-workaholic talaga ni DJ Robby, no? Biruin nyo, napakasipag niya ni DJ Robby. But anyway, no, mga ka-vibes, eh ito na naman tayo sa programa nating The Best Request. Siyempre, ano pa pag-uusapan natin dito, mga katanungan natin, no? And siyempre sa mga gusto mag-request, mag-shoutout, eh okay, mahiya, no? Text nyo lang sa ating hotline yan na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV99.9FM and sa aming official website na makikita nyo nakapin dyan sa aming Facebook page na GV999.live. And but anyway, no, balik tayo sa sinasabi ko kanina. Kagabi kasi, no, mga kabes, tayo naman magkikwento na naman si Papa P. Eh, kagabi kasi, no, mga ka-vibes, eh, hapon, naghahanap ako ng mga, ano, ng mga bagay na kailangan ko, like, birth certificate, ng mga, alam niyo yung, ano, live births, eh, basta live birth certificate, mga ganun, PSA, kung ano-ano man, hinahanap po, kasi para, itatabi ka siya, so, pag kailangan ko, eh, madali ko makuha. Then, I saw something, no, mga ka-vibes, na matagal ko nang tinatago. And nakita ko yung dati kong laruan, yung turumpo. Tas maraming poknat, maraming tusok-tusok ganun. And ano lang, nag-flashback lang sa akin yung kabataan ko, no. And iba talaga ang pakiramdam kapag napapabalik tayo sa mga alaala ng nakaraan, no. Totoo pala talaga 'yung pag may nakita kang bagay na sobrang uso noon. Uso 'yung turumpo dati, 'di ba? Lagi akong naglalaro ng turumpo, eh. Tapos nakipaglaro ko sa iba. Tapos pagtalo ka, bubutasan 'yung ano, hindi man bubutasan, parang kokotongan 'yung ano, 'yung turumpo mo sa taas, ganoon. May mga bagay na sobrang uso talaga noon, no, na akala natin normal lang. Pero ngayon, alam niyo ka vibes, eh bihira na natin makita 'yan, 'yung mga ganyan. Saka natin nami-miss, 'di ba? Gaya ko, tapos nang nakita ko, saka ko lang na-miss. Eh. Pero 'yung simpleng tsaka 'yung ano, eh, 'yung kagaya ng 'yung simpleng paglalaro sa labas hanggang tawagin ka ng mama mo, na uwi ka na, gabi na, amoy araw ka pa rin. 'Yung mga ganoon, 'no, 'yung tatawagin ka ng nanay mo, tapos meron pa, eh, 'yung nami-miss ko noon, eh ano, yung nung bata ako, eh nung paghihintay sa paborito kong TV show, yun, isa pa rin yun, kada gising ko sa umaga pag walang pasok, abang ako ng mga paborito kong cartoons, anime and mga TV show na wala naman ako naiintindihan pero natutuwa ako, alam nyo yun. Yung mga ganun, o kaya yung ano, gaya na ito sa radio, yung pag

cassette. Yung alam niyo yung cassette, yung parang tape siya eh. Tapos ilalagay mo sa radio. So, umiikot-ikot siya, ganun. Ganun dati mag-record, nakabutan ko pa yun mga kabes. No? Sa mga batang 90s to 2000s yan. Eh, kung naaalala niyo yun, ganun. Tapos, pero nung time na yun, nakabutan ko yun, pero hindi ko na ginamit. So, ang ginagamit ko na is yung dikipad na cellphone, no? Tapos yun yung pang re-record ko sa paborito kong kanta. Kasi bata pa ako nun, hindi ako marunong mag-ano eh. Hindi ako marunong mag-download sa mga computer, sa kung saan man, no? And ayun na nga, no? Eh, kayo ba naman ako mga ka-vibes? Nakakasama niyo si Papi ngayon, no? Kayo ba, no? Anong bagay ang uso noon na namimiss mo ngayon? Ulitin ka mga ka-vibes, no? Pwede niyo na i-text or tawagan ako or kung ano man, no? Mga ka-vibes, eh, pwede niyo i-text aming hotline na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page ulit na GV99.9 FM or sa aming official website na GV999.live. Eh, maya-maya lamang ibabasahin ko yan, no, ng live na live dito sa istasyon. No? But for now, eh, mga ka-vibes, eh, baliktugtugan muna tayo. No? Here's Beautiful Nightmare by Beyonce. All here, the most influential good vibes radio station. This is GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 1:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nakaradyo ka pa ba?
6: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
7: Uy, baka Kiko yan.
5: Baka Kiko Barako yan.
8: Kiko Barako.
9: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
10: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: At song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Tol, tol, tol!
2: Oy, tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Ayoko na.
0: Hala, joke pala yun.
4: Busy? Pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong paplay ng favorite song ko?
1: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
6: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
1: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
6: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
1: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
7: The best request.
1: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
6: Request ka na!
2: We are back again now, mga kabayasin, sa programang The Best Request on behalf of DJ Rico. At nakakasama nyo pa rin, syempre, the one and only, Papa P. Ito lang yan sa the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. You are Good Vibes. You know, balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina, no, mga kabayos. Ako marami talaga akong namimiss ng panahon ngayon. Eto, bago na pala natin pag-usapan yan, may nag-message sa ating live streaming na si Josea. Hindi ko na sabihin ko ano yung message yan. No? Minahanap siyang tao. No? Josea, sa katanungan mong yan, I don't have a specific answer, no? But abangan mo na lang sa mga susunod na kabanatan. Josea, just keep on tuning in. Dito lang sa GV 99.9. Josea. Yun. So, balik tayo sa tanong natin kanina, no, mga kapatid. Anong bagay ang uso noon na namimiss mo ngayon, no? And ito, sabi ni, ano, ni Dexter 4821. Papa P, namimiss ko yung text brigade. What is text brigade? Anyway, isang GM lang. Ah, okay. Isang GM lang buong barkada, updated na. Ma-request naman ng Harana by Parokyan Edgar. Okay. Maraming salamat for 821 sa iyong pag-text, no? And we will play that song later on. Ito pa, sabi ni 7158. Yung pag-rent ng CD at DVD tuwing weekends. Ibang banding talaga yan. Ibang banding talaga yun, no? Dati. Ayun. Sabi ni 7158. Oo. And may naalala ko sa CD at DVD na yan, no? 7158. Kasi when I was a kid, no, yung father ko is nagko-collection ng mga CD from different bands, different artists na hindi ko naman kilala noon. Pero ngayon, gustong-gusto ko na. For example, yung iPhone Joey, Celine Dion, yung mga ganun. Napaka, ewan ko, nung tumanda ako, nagustuhan ko siya, no? I'm so thankful to my dad kasi naka-collect siya ng mga ganun and napamanya niya pa sa akin, no? And hanggang ngayon, nandun pa rin yung mga CD, no? And yun. And balik nga tayo, no? Sa tinatanong ko kanina, anong bagay ang uso noon na may miss mo ngayon? And may naalala na naman si Papi, no? Naalala niyo ba ka, Vibes, nung panahon na yun? And usapang school, no? Yung tungkol sa text, Jolen, alam niyo ba yon? Turumpo yun, sinabi ko nina, yung turumpo, kaya Beyblade. Yung wala pang, hindi pa uso yung ano eh, hindi pa uso dati yung online games. Well, umuusbong na siya, but hindi pa siya totally na uuso, kumbaga konti pa lang yung gumagamit, naglalaro, ganyan. Pero, hindi pa uso nun eh. Tapos, pero buong hapon kayong nasa labas, no? Tapos, pag uwi mo, pawis na pawis ka. Pero sobrang saya, no? Sobrang saya maalala yung panahon na ganun, no? Pawis na pawis ka, amoy araw na. Pero, amoy araw ka pa rin, pero gabi na. Yung mga ganun. Ngayon, ano na lang eh, group chat na lang yung tambayan, tapos pag inaya mo ng swimming, ayaw pa, di ba? Puro drawing. You know, eh nakakamiss lang balikan yung mga ganung panahon eh, tapos naglalaro kayo ng tagu-taguan, bombsack, mga ganung taya-taya, ano? Nakakamiss yung ganun mga ano, ng mga ka-vibes. Eh, ikaw ba, ano ka-vibes? Ano bang ano mo? Ano ba ang bagay noon? Anong bagay ang uso noon na nami-miss mo ngayon? Maaari mo yan i-text, no? Kay Papa B sa aming hotline na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV99.9 FM or sa aming official website na makikita mo, nakapin na dyan. Nakapin na, pipindutin mo na lang sa aming Facebook page yung link ng ating website na GV999.live. Ito, sabi pa ni ano, ni Texter 6394. Papa Mi, nami-miss ko yung Jolens na yan. Kasi pagtapos ng klase ko, nung bata ako, naglalaro kami niyan. Uy, oo, nami-miss ko rin yan. Tapos, yung, ano, lalagyan niyo ng box, tapos maraming Jolens sa loob. Tapos paramihan kayo ng, ano, no? Na matatamaan. Yung pag may natamaan ka, lumabas dun sa box. Ayun na, no? Nakakamiss yung mga ganyan. And, wala na akong natagong ganyan, eh. Sayang lang, no? Pero sa mga batang, eh, kung may nakikinig man ng mga bata or kasing edad ko na Gen Z or millennials o batang 90s ganyan, eh baka may natatago pa kayong mga ganyan, no? And keep nyo lang yan kasi hindi lang basta laruan yan, eh. Eh parang ano na rin yan, eh. Kumbaga memories sa atin, no? Kahit man, kahit pagdating ng magkapa sarili tayong pamilya, bumukod tayo sa mga parents natin, eh may natago tayong ganyan, then pwede natin ipakita sa mga magiging o kaya future anak natin, no? Ito, sabi ni ano, may nag-text sa atin, no? Sabi ni Billy. Magandang hapon, Billy, no? Magandang hapon sa'yo. At sabi ni Billy ay, nakakamiss yung mga radio station noon na more on music. Uy, hindi yung puro dada. Uy, hindi ako puro dada. Puro music kami ngayon. Uy, hindi naman. O, nakakamiss nga yung mga ganun, no, Billy. Maraming maraming salamat sa pag- sa pag-text sa aming hotline, no? Eh, maraming maraming salamat sa pakikinig, no? Eh, yan nga, dahil sabi mo, puro music, sige, magpapatugtog na tayo. Pero, ito ang request kanina ni 4821, no? 4821, this is your request. This is Harana by Parokya ni Edgar. All here, the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9. Your Good Vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: It is now 1:40 in the afternoon. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: GB99.9, your good vibes.
3: GB99.4, don't ever request more. Narda by Kamikaze.

0: years na tayo, mga ka-vibes!
1: 30 na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 years na ang GV99.
3: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Ay, isang dami nang nauuso at nalalaos ngayon. Pero mananatili pa rin the most influential good vibes radio station. Ito ang GV99.9, your good vibes. Nakakasama niyo pa rin syempre the one and only Papa P sa programa The Best Request on behalf of DJ Rico. Miss you, DJ Rico. Ako nakikinig ka man. Anyway, no, balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina, mga ka-vibes. No? Sa mga bagong kaka-tune in pa lang, kakabukas ng kanilang mga radyo, no? Ang tanong ni Papa P kanina ay,

pero yung lyrics na sasabayan natin, 'di ba? Sinusulat natin yung sa likod ng notebook minsan. Yung sinusulat pa sa likod ng notebook ano eh, mga drawing. Yung drawing pa kakaiba. Hindi ko na sabihin kung ano drawing, basta yun na yun. Sige, bahala na kayo mag-isip. You know, nakakamiss yung mga ganun, no? Ngayon, ano na, hindi na uso yung mga ganun eh. Tapos ngayon, ano na eh, profile picture na at bio na lang ina-update, no? Yeah, ganun, ang bilis ng panahon, grabe, no? Na, kumbaga na-realize ko na napakabilis talaga ng panahon. Kaya mga kabaysa, sulitin nyo ang bawat minuto, bawat oras, nakasama nyo ang mga pamilya nyo, ang mga pinsan nyo. Kasi on my experience, no, napakabilis ng panahon. Kasi dati magkakasama kami ng mga pinsan ko, ng mga tita ko na nag-aruga sa akin, na nag-alaga sa akin. Ngayon, wala na, hindi na kami magkakasama. Yung iba nasa abroad, yung iba nasa malayong lugar, mahirap puntahan. Kumbaga magkikita man kami once in a blue moon lang. Ganun, yung ilang years bago magkita, no. Minsan, hindi natin namamalayan na yung mga maliliit na bagay noon, 'di ba? Na nagbibigay ng pinakamalaking alaala sa atin ngayon, no. Eh, gaya ng mga laruan ngayon, yung mga autograph notebook, 'di ba? Tas ito man, no, mga ka-vibes, eh si Papa P kasi mahilig magtabi ng mga gamit, no. Once na valuable ka sa akin, eh itatabi ko 'yan, no, kasi para remembrance. For example, mga sulat dati from my friends, no. One time kasi umuwi ako ng share ko lang, ha. Sorry kung mapapaba ako, no. But ano, yun nga, no. One time kasi umuwi ako ng probinsya namin sa Bacolod. So, I went there. So, I don't have any friends dun, no. Kasi, syempre, taga Batangas ako. Tapos, punta akong Bacolod, nung gagawin ko dun. Pero taga din yung mom ko. And I'm so proud that my mom is Ilongga, no. Yun, ganun. Tapos, taga dun siya. And then, may mga, hanggang sa may nakilala ko, yung mga kasin ko na hindi ko kilala, nakilala ko. And then, bago kami uwi, nagbigay sila ng letter sa akin. Kumbaga, mga thoughts nila yon na mamimiss ka namin, ganyan-ganyan. And, I think it's 7 years ago na siguro yung letter na yon. Pero nasa akin pa rin. Nasa drawer ko pa rin. Kasi sabi nila, wag daw akong babalik doon na hindi ko daladala yon. Antayin nyo, no? Pag bumalik ako yan, daladala ko lang. Kaso may mga, ano na eh, may mga punit-punit na sa katagalan, no? Katagalan na pagtago, no? By the way, ito, sabi ni, ano, ni Texter 8043, no? Papa P, namimiss ko yung notebook. Ano? Namimiss ko yung may slam book pala ang buong classroom. Oh, slam book? Uso ba yun dati? Hindi ko alam yung slam book na yun, ha? 8043. Pero maraming salamat sa pag-text mo, no? At sa pakikinig dito sa station. And ito pa, sabi ni... Ito, kanina pa tato eh. Sabi niya... sabi ni 2507, Papa P, yung Beyblade battle sa kalsada. Hanggang ngayon, gusto ko pa rin sumali sa mga bata na nakikita ko sa labas tuwing hapon. Uy, sumali ka. Ilan taong ka na ba? Pwede ba yan? Laban lang, no? Sali ka lang. Kung buga namimiss mo yung ganun. Ako nga, pag nakakita ko ng batang nag-RC or remote control, diba? Pag kilala ko yung bata, uy, pero nga pa testing, ganun. Nakakamiss yung mga ganun, no? And, alam mo noon, bio lang sa notebook natin yung ano eh, yung ina-update ngayon. Ngayon, social media na. Tapos, ano, yung iba single ba rin? Aray ko. But anyway, no, eh, ayun na nga, no, sabi ko nga, eh, kung may mga, eh, nga, no, sa mga ka-vibes natin, na, ano, na nakikinig dyan, no, sa mga kakatsunin lang, ganon, anong bagay ang uso noon na may miss mo ngayon, no? Eh, maaari mo yan, i-text sa ating hotline at babasahin ni Papa Pian. Maya-maya lamang, dito lang yan sa 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV99.9 FM or kung ayaw mo sa Facebook page namin, pwede naman sa website namin, live na live, no? Na makikita agad ni Papa Pian na at you know, no? At ang website namin is makikita nyo, nakapin dyan sa Facebook page namin ang GV999.live. Makikita nyo dyan ang yes, maririnig nyo ako and makikita nyo may mga schedules ng mga DJs natin na pwede nyo abangan sa mga susunod na kabanata. But anyway, no, mga ka-vibes, yun na nga, baliktugtugan muna tayo, no? Mamaya, babasahin natin yung mga text dyan. All here at the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9. Your Good Vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Bakit RitePed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Pare, payag ka. Maging bumbero ka?
12: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
11: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
13: Oo, ayaw ko na.
14: Hala, joke pala yun.
11: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
15: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
11: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
15: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
11: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
14: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
16: This is Barkada Vibes!
17: Barkada Vibes!
14: Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
15: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
18: You're still listening to the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9. Your Good Vibes, nakakasama niyo pa rin. The one and only Papa P sa programang The Best Request. Okay, sa mga kaka-tune in pa lang sa radyo, kakabukas pa lang, kaka-siesta, kakatapos pa lang mananghalian, ang pinag-uusapan po natin, anong bagay ang uso noon na namimiss mo ngayon? Ang daming bagay na nauuso noon na namimiss ko ngayon. I swear, no? Anyway, no, isa rin sa nakakamiss, no, yung mga simpleng bonding ng mga kapitbahay mo. O kaya, yung mga kalaro mo na tropa mo na ganun. Yung bigla na lang kakatok, "Oy, labas ka dyan," ganyan. O kaya yung may pasipol pa para may patawag. O kaya pumapalakpak, no? Para kumari niya yung call sign niya, pumapalakpak. Pag may pumalakpak sa labas, alam mo na yon. Alam mo nang may tumatawag sa'yo. Alam mo na, it's playtime. Anyway, no? Yung bigla na lang kakatok. O kaya, ayun nga, sabi ko kanina, papalakpak, ganun. Parayain ka maglaro. Dati hindi uso yung ano eh, mag-chat-chat eh. Wala rin video call nun. Kakatok lang, sold na yon. Tapos, di ba, pag ano, alam niyo yon, pag brown out naman, kumari gabi yung brown out, di ba? Syempre nasa labas yan, automatic lalabas yan. Tapos kwentuhan habang nagpapaypay. O kaya ano, maglalaro kayo ng tago-taguan, no? Ganun yung mga trip namin nung bata eh. Maglalaro kami ng tago-taguan o kaya taguan chinelas kahit madilim, brown out. Tapos pag may ilaw na, balikan na ulit sa kanilang lungga. Kasi tinawag na ng nanay, "Hoy, umuwi ka na, may ilaw na, matulog ka na," ganyan. Anyway, ito, sabi ni ano, may nagtag sa atin, no, kanina lamang. Sabi ni 5218, Papapi, namimiss ko yung tambay sa labas kapag brown out. Tapos nagkwekwentuhan kami na may halong at na may kasamang chicherya at inumin. Pa-request naman ng Rainbow ng South Borders. Ah, oo nga, no? 5218, nakakamiss nga yung magtatatambay sa labas kayo kasi. And I think hindi na natin priority yan. Dati, mahilig din ako tumambay-tambay sa labas eh. Tapos inaabot pa ako minsan, madaling araw, alauna na madaling araw. Ganun talaga kasimple yung buhay dati, no? Although, may mga cellphone na noon, uso na yung mga phone, mga chat, ganun. Pero iba pa rin talaga yung pagkasama mo yung barkada mo eh. Tapos, nasa labas kayo, ganun. Noon, ayaw natin ng brownout eh. Diba? Kasi tayo makakanood ng TV ngayon. Ayaw na lang natin mawala ng wifi kasi wala yung makakachat natin. Hindi tayo makakascroll, no, sa FB. And napagtanto ko na mas simple talaga yung yung communication noon. Pero mas madalas ang personal na usapan eh. Siyempre, doon nabubuo ang mas matibay na samahan. Diba? Doon nga talaga nabubuo eh. Sa mga kalaro mo, sa mga kababata mo, no? Ba't ikaw na? Parang ganun, no? Basta, ayun. Ba't ikaw, no, mga kabibs? Eh, ikaw ba? Anong bagay ang uso noon na namimiss mo ngayon? Eh, huwag ka na mahiya, no? I-text mo na sa ating hotline niya na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV99.9FM. Tapos, pagpunta mo ng Facebook page namin, makikita mo dyan yung website ng GV999.live. Pwede mo i-click yan and pwede mo i-share sa mga tropa mo na makinig na si GV na kasama si Papa P. Yan, pwede ka mag-message yan. Live na live yan. Mababasa natin yan, no, sa ating online streaming. But anyway, no, balik tugtugan muna tayo, no, mga kabes. Ito, request to kanina ni 5218, texter 5218, no? Sabi niya, pa-request ng Rainbow by South Borders. Sige, ito na, request mo Rainbow by South Borders. Only here at the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9. Your

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumis.

0: GV 99.9.
1: Yay, good vibes.
2: And we are back again now, my vibes, to the most influential good vibes radio station. This is GV 99.9. Your good vibes. Siyempre, mabalit to, no? The one and only Papa B sa programang The Best Request on behalf of DJ Rico. Sa mga ka-tuning pa lang dyan, no? Balik tayo sa pinag-usapan natin kanina. Maraming nagtataka kayo, bakit napag ang balik ni Papa B? Dahil I think this is the last time that I will talk na mamamaalam na siguro si Bobby. Oh. But for this day lang naman, mga ka-vibes. But bago akong mamaalam, mga ka-vibes, balikan muna natin yung pinag-usapan natin kanina na anong bagay ang uso noon na namimiss mo. Dati kasi, uso rin noon yung naghihintay ka ng ng countdown, no, sa mga radyo para marinig mo lang yung paborito mong kanta, no. Kung gusto niyo naman makinig kayo kay DJ Joey Boy every Saturday yan, no, 9 to 3 p.m. no, marinig kayo sa kanya, abangan nyo, may countdown si DJ Joey Boy lagi dyan, no? Na kapag, and by the way, no, yun na, no, 9 to 3 p.m. DJ Joey Boy. And yan, balik tayo sa tanong natin kanina, no, kapag tumutugtog na yung yung favorite song mo, todo ang volume sa radio. Minsan, nare-record pa natin sa cassette yan. Alam nyo ba yung cassette, mga ka-vibes? Yung parang, para siyang tape, ganun. Kung di-describe ko. Hindi ko siya masyado nagamit. Nakita-abutan ko lang siya, pero yun. Cassette siya, and sasalpak mo yun sa radio, tapos iikot siya. Then, mare-record na yung gusto mong i-record. Tapos kahit may boses ng DJ sa intro. Pero okay lang, no? Kasi parte ng memorya natin yun. Ako, ganun din ako dati, no, sa paborito kong radio station ng bata ako. Nare-record ko din. Tapos, nagpapashoutout ako. So, kasi may pinaparinggan ako dati nun, eh. Parehas kami ng, yung crush ko noon. Hindi niya na ako kilala ngayon, no. But anyway, no, ito sabi ni, ni Texter 6839, no. Papa P, namimiss ko yung nag-aabang ng top 10 countdown sa radio. Uy, kakasabi ko lang, ah. Top 10 ka. Pa-request naman ang Nobella ng Join to the Club. Sige, we will play that song later. Ito, 6839, no? Bago ka palang nakikinig sa amin, abangan mo tuwing Sabado, may top 10 countdown din kami yan kay DJ Joey Boy. So, abangan mo from 9 a.m. to 3 p.m., no? Mag-stay tuned ka lang, no, sa GV99.9. And makikita mo yung mga top 10 countdown sa radio. Malay mo, nandun yung favorite song mo. Maraming salamat, 6839, no? And ito pa, si 3126, no? Yung nagre-record ng kanta sa cassette. Tapos, bawal magsalita habang tumutugtog. Kaya sa phone na luma, nare-record ko din. Uy, yung 3126, ganyan na ganyan din ako noon. Kakasabi ko lang kanina, Ganyan na ganyan, gaya talaga kayo. But anyway, no? Noon kasi, mas pinapahalaga natin ang bawat kanta, no? Kasi, nung bata tayo, hindi tayo marunong mag-download. Hindi tayo marunong mag-burn. Kasi bata tayo noon, Tapos ngayon, dahil isang... Kasi dati noon, hindi siya isang click lang, Kailangan mo talagang, kailangan mong mapakinggan talaga. So, kasi, di pa masyadong nagbo-boom yung internet na niyo, yung Sockman. Ngayon kasi, isang click mo na lang, ayun, mapapakinggan mo na, di ba? Nakakamiss yung mga ganong bagay, no? Tapos, yung pag na-record mo siya sa cassette, okay, sa phone mo, di meron ka na. Kasi pag iaibang mo sa mga tropa mo yan, alam mo itong kanta na ito, ganda-ganda. Sarap talaga balikan ng mga panahon na gano'n, no? Yung simple lang ang buhay, hindi simple lang ang buhay, tapos ang chill lang, no? Wala masyadong gano'ng problema, mga gano'ng bagay lang. But, hindi man natin mabalikan yung mga nakaraan, pwede naman natin itong, maalala, no? Sa pamamagitan ng mga kwento, kanta, ayun nga, at syempre, kantang, nagpapaalala sa atin, no? Ng masasayang araw, yung mga napi-play dito sa GB, no? Makinig kayo lagi sa GB, no? Malay nyo, nandito yung mga favorite song nyo. Request nyo lang, no? And kaya, I think it's time to say goodbye. Oh, it's time to say goodbye. For this day lang naman. But bukas, magkakasama-sama pa rin tayo from 1 p.m. to 2 p.m. Ito lang sa programa ni The Best Request on behalf of DJ Rico, no? But bago magpaalam, ito, may nag-text sa atin na sabi ni 2181. Good p.m., Papa P. Test ko lang yung tama ang save number ko. Uso noon na na namimiss ko ngayon ay yung paglalaro ng turo ko. Oy! Maraming salamat, no? 2181. Ako rin, namimiss ko yung paglalaro ko ng turumpo. Tapos, kukutongan ko yung ano, yung turumpo ng kalaro ko kasi talo siya. Yung mga ganun, di ba? Nakakamiss talaga ng mga ganun. No? But, ayun, nabang tumatagal, syempre, nag-i-innovate yung panahon, no? Nagbabago ang panahon, ang teknolohiya. Pero, ang magagandang alaala, syempre, mananatili sa puso at isipan natin yan. Kaya minsan, mga ka-vibes, no? Okay lang na magbalik na lang tayo para maalala kung gaano kasaya yung mga simpleng buhay natin. But for now, mga ka-vibes, eh, maraming salamat nga pala, no, sa mga nakitune in sa akin, sa mga nag-text, at sa mga nag-message sa online stream. Maraming salamat, no, sa pakikinig. And bukas muli tayo from 1 p.m. to 3 p.m. Patuloy lang tayong gumawa ng good memories habang pinapahalagan ang mga lumang alaala. Once again, this is the one and only Papa P. Dito lang yan, the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9, your Good Vibes. And this is my bye-bye song, no? What If I Miss You For The Rest Of My Life by Janine Berdine.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
5: 30 na!
6: Bakit RitePoint ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan Rite Medicines, kailangan RiteMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
14: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
15: All right, all right.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Oo, ayaw mo na!
4: Wala! Joke pala yun!
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Baka OA mga ka-vibes. Ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada
8: Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robby.

And you just listen to Sino by Unique Salonga. At ngayon nga pong araw mga ka-5C, sinacelebrate natin ang National Snake Day. Kaya naman shout out sa lahat ng mga snakes at sa lahat ng mga babaero. For your next song, this is Babaero.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito.
7: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Magandang hapon. Alam nyo, maraming infrastructure project po ang tumatagal ng ilang taon at kalsadang lumalampas po sa termino ng isang administrasyon. Kapag palaging nagabago ho ang plano, maaring masayang ho ang ginastos sa feasibility study kasi ano rin yan, bilyon ang pinag-uusapan natin sa feasibility study, ano? Yung right-of-way acquisition, yung design at initial construction. At ngayon mga kaibigan, alaman po natin ang balita galing kay Florence Salmasan tungkol po sa edukasyon. Florence?
2: Salamat po General, narito ang karagdagang detalye sa pinakabagong update sa sektor ng edukasyon ngayong araw. Department of Education, focus sa kaligtasan at seguridad. Bilang tugon sa mga nagdaang insidente ng karahasan sa mga paaralan, inilunsad ng DepEd noong Hunyo 15 ang kauna-unahang active shooter safety drill sa Manila Science High School. Plano ni Secretary Angara na i-roll out ito sa lahat ng pampublikong paaralan nationwide. Himiling ng DepEd ng karagdagang 8 bilyon upang pundahan ang pagbili ng CCTV, metal detectors at pag-hire ng mga security guards para sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Binigyan din ang pangangailangan ng karagdagang mental health professionals sa mga paaralan para sa psychosocial support ng mga mag-aaral. Pagkaantalan ng ECCD implementation, mariing nanawagan ng EDCOM 2 sa ECCD Council na ilabas ang implementong rules and regulation ng RA 12199 o ECCD Act System. Mahigit isang taon na itong delay na nagpapatagal sa mga reforma para sa mga bata edad 0 hanggang 5, iulat din na 89% ng child development teachers ay nananatiling nasa non-permanent status. Pinatikos din ng komisyon ang kabagalan ng pagpapatupad ng RA 11650 o Inclusive Education for Learners with Disabilities, kung saan 4 sa 10 operational guidelines ang hindi natatapos 16 na buwan matapos may labas ang IRR. At sa balitang CHED, sa ilalim ng CMO No. 1 Series of 2026, nagpatupad ang CHED ng conditional lifting ng moratorium sa pagbukas ng mga undergraduate program sa pagtuturo. Ngunit nagdeklara ng bagong moratorium para sa graduate level ng teacher education simula 2026-2027. Inilabas ang mga lituntunin para sa Sustainable Development Goals, Focused Research, Development and Innovation Grants upang mas itugma ang research ng mga universidad sa mga global goals. Panghuli, sa TESDA, binigyang diin ng mga mambabatas ang hindi sapat na pagbibigay ng training. Kailangan magkaroon ng mas agresibong job placement program para sa higit 600,000 scholars na isasahang magtatapos ngayong taon. Sa mga rehiyon gaya ng Mimaropa, patuloy ang pagpapalawak ng mobile training programs at scholarship initiatives na nakatuon sa mga in-demand na kurso gaya ng construction, hospitality at agriculture. At dyan po muna ang mga balita sa sektor ng edukasyon. Babalik ako mamaya, General, at batiin din po pala natin ang ating Secretary for Education na si Secretary Sunny Angara ng belated happy birthday dahil birthday niya po kahapon, General.
3: Happy birthday!
1: Thank you. Happy birthday, Secretary. Pasalamatan ko lang po ang ating mga kasamahan sa 99.9 DWGV FM dyan po sa Batangas. Sila SM Henry Lakdao at DJ Kiko Barako at si Errol Clark Sico ng 792 kHz dyan po sa Pampanga. At of course, may-ari po ng dalawang radyo. Kaibigan ko po yan, si Manny at saka si Gabby. Salamat din kay Joven Param ng Philippine Media Network Service Cooperative at saka ng COQC, si Amber Galura ng 1/3 DMST ng National Aviation Academy of the Philippines, ROTC. At sa mga kasama po natin dyan sa DWWD Armed Forces Radio sa Metro Manila na sila Ronald Angeles at Freddy Blue Eyes and Junor Tanap. At ngayon, ang dagdag na balita galing po kay Captain Jarvis Ong.
4: Maraming salamat po, General. At mga kapatid, simulan natin ang ulat sa mga kaganapan sa ating pambansang Himpapawid, kung saan patuloy na nagpapalabas ng mahigpit na flight advisories ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kasama ang Philippine Airlines at Cebu Pacific. Kasunod ang patuloy na pag-aalboroto ng bukang Hanlaon sa Visayas. Ipinagbabawal

0: binabawal pa rin ang anumang flight operation sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone at ipinaalala ng CAAP sa mga piloto ang matinding peligro ng volcanic ash ingestion na pwedeng magdulot ng engine failure kapag natunaw ang abo sa combustion chamber ng jet engine. Samantala naman, opisyal na ang pinalabas ng CAAP ang Information Circular Number 001-2026 para sa consolidated update ng Philippine Civil Aviation Regulations upang palakasin ang mga pamantayan sa airworthiness at paunlarin ang pagsasanay ng ating mga airfield lighting and power technicians at communications, navigation surveillance systems officers, or ALPT at CNSSO. Sa commercial aviation naman, inanunsyo ng Cebu Pacific ang pagpapalakas muli ng kanilang partnership para sa pagpapakabit ng Starlink LEO satellite internet sa kanilang buong fleet ng Airbus. At sa pandaigdigang balita naman, formal na ang ipinagtibay ng International Civil Aviation Organization or ICAO at ng International Air Transport Association or IATA ang isang makasaysayang kasunduan sa Montreal, Canada para sa pagtatatag ng Global Sustainable Aviation Fuel Tracking Framework. Kasunod ng pagdala na abot sa 2.4 million tons ng pagdaigdigang produksyon ng sustainable aviation fuel ngayong taon, ang bagong registry na ito ay magbibigay ng mas transparent na accounting sa pagbawas ng carbon emissions sa ilalim ng CORSIA upang maabot ang target na net zero carbon emissions sa taong 2050. At mga kapatid, yan muna aking mga paunang balita sa sektor ng aviation. Back to you po, General.
1: Samantala mga kaibigan, naglabas po ang Department of Labor and Employment ang bagong guidelines para po sa government internship program. Layunin po nitong palakasin ang internship opportunities sa mga ahensya ng pamahalaan at mabigyan ang mga kabataan ng practical na work experience, skills development at mas maayos na paghahanda sa regular na trabaho. Alam nyo, maraming bagong graduate at out of school youth ang nahihirapan po makakuha ng trabaho ngayon na dahil sa kawalan po ng experience. Ang maayos po na internship program ay maaari pong magsilbing tulay mula sa paaralan patungo po sa aktwal na employment. At ngayon mga kaibigan, alamin po natin ang mga latest sa WPS. Nasa kabilang mikropono si Cadet Colonel Christina Fagtanak.
2: Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Ngayon po para sa ating West Philippine Sea Dagdag Kaalaman. Nagpahayag po ng suporta ang 14 na bansa kasama ang European Union sa Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsunod sa pandaigdigang batas sa West Philippine Sea. Muli nilang pinagtibay ang 2016 Arbitral Award na nagsasaad na walang legal na batayan ang malawak na pag-aangkin ng China sa malaking bahagi ng West Philippine Sea. Ipinahayag din ng mga bansang ito ang kanilang pag-aalala sa mga insidenteng kinasasangkutan ng mga barko ng Pilipinas, kabilang ang paggamit ng water cannon, laser at iba pang mapanganib na kilos laban sa mga sasakyang pandagat ng bansa. Ayon din po sa kanila, ang mga ganitong aksyon ay maaaring magdulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon at magbanta sa kapayapaan at katatagan. Binigyang diin din po nila ang kahalagahan ng kalayaan sa paglalayag o freedom of navigation, paggalang sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, at mapayapang paglutas ng mga sigalot sa pamamagitan ng diplomasya at internasyonal na batas. Para sa Pilipinas, mahalaga ang suportang ito dahil pinagtitibay nito ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol ng West Philippine Sea, pangangalaga sa pambansang soberanya, at pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon. Ang pagkilala at suporta ng iba pang mga bansa ay nagpapakita na ang usapin ay hindi lamang makalaga sa Pilipinas, kundi may epekto rin sa pandaigdigang kapayapaan, kalakalan at malayang paglalayag. At ang 14 na bansa po ito ay kinabibilangan ng Pilipinas, Estados Unidos, United Kingdom, Japan, Australia, New Zealand, Canada, Germany, Italy, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, at Slovenia. At yon lamang po para sa ating West Philippine Sea Dagdag Kaalaman. Back to you, sir.
1: Maraming salamat, Christine. Samantala, mga kaibigan, punta ho tayo sa panahon at pag-asa. Ayon po sa pag-asa, forecast na ilabas sa alas 4 ng umaga ngayon pong July 16. Naka-apekto po ang southwest monsoon or habagat sa extreme northern Luzon. Sa Batanes at Bumuyan Island, posibleng ang partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers and thunderstorms sa Metro Manila at upang bahagi ng bansa. Inaasahan po ang partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm dulot po ng localized thunderstorm. Nagabala po ang pag-asa na maaari po magkaroon ng flash flood or landslide kapag naging matindi po ang thunderstorm. Ang hangin sa buong bansa ay naasahang mahina hanggang katamtaman mula timog hanggang timog kanluran habang moderate ang coastal waters. Alam niyo mga kaibigan, yung habagat po ang nakaapekto sa extreme northern Luzon. At habang yung pong localized thunderstorm naman ang inaasahan po sa Metro Manila at ibang bahagi po ng bansa. Manatili pong alerto sa biglaang pagbaha at landslide. Huwag tumawid ho sa mga dumaragasang tubig. Yan po ang ating paalala. Iwasan po ang pagtigil sa ilalim po ng puno, billboard or poste ho abang may malakas na thunderstorm kasi baka kayo po'y mabagsakan. Agad pong lumikas kapag iniutos na po ng lokal na pamahalaan o ng disaster response office. At ngayon mga kaibigan, alamin naman po natin ang mga karagdagang impormasyon tungkol po sa ROTC para po sa ROTC Dagdag Kaalaman. Nasa linya po si Cadet Second Lieutenant Nathaniel Hulao ng 3rd class ng ating pong ROTC na up unit.
3: So thank you po General. Magandang araw mga tagapakinig. Narito na nga po ang inyong ROTC Kaalaman, ang segment na nagbibigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa Reserve Officer Training Corps at sa buhay militar. Sa ating nakaraang talakayan, ating napag-usapan ng military knowledge ay hindi lamang tungkol sa pagsasanay militar kundi pati rin sa kaalaman at pagpapahalagang humuhubog sa isang disiplinado at responsableng kawal. Ngayon naman, ating kilalanin ang mga ilan sa mahalagang halimbawa nito. Una ay ang Philippine Air Force Hymn. Higit pa ito sa isang awitin. Ito ay sumasalamin sa misyon, dangal at katapatan ng bawat kasapi ng hukbong himpapawid sa Pilipinas. Sa bawat pag-awit nito, pinagtitibay ang kanilang paninindigan na maglingkod at magpagtanggol ang bansa. Ikalawa, ang lupang hinirang. Ang ating pambansang awit, bilang mga kadete at magiging reservist, mahalagang maunawaan ang kahalagahan nito bilang simbolo ng ating kalayaan, pagkakaisa at pagmamahal sa inang bayan. Ang wastong paggalang dito ay nagpapakita rin ng paggalang sa ating bansa. Ikatlo ay ang Pledge of Loyalty o panunumpaan ng katapatan. Ito ay taimtim na pangako maging tapat sa Republika ng Pilipinas sa saligang batas at sa tungkuling nakaatam sa bawat kawal. Ito ang nagpapaalala ng mga paglilingkod ay dapat isagawa ng may katapatan at pananagutan. Kasama rin ang military knowledges, ang military professionalism. Ang pagiging professional ay nangangulugan may disiplina, integridad, respeto at kaghandaang gawin ang tama sa lahat ng pagkakataon. Ang isang mahusay na kawal ay hindi lamang mahusay sa pagsasanay, kundi huwaran din sa asal at paglilingkod. At ang panghuli, ang Honor Code or Cadet Honor Code. Itinuturo nito na sa isang kawal o kadete ay hindi nagsisinungaling, nandaraya o nagnanakaw at hindi rin kinukonsinti ang mga gumagawa nito. Ang dangal at integridad ang pundasyon ng tiwala sa loob ng organisasyong militar. Sa kabuuan, ang mga ito ay hindi lamang mga awitin, panunumpa at alintuntunin na sinasaulo. Ang mga ito ay ang pagpapahalaga sa isa na sa buhay upang mahubog ang bawat kadete bilang isang disiplinado, responsable at makabayang lingkod ng bayan. Ako si Cadet Second Lieutenant Nanyat Sihulao, 3rd class, at ito ang inyong ROTC Kaalaman. Hanggang sa susunod na ating talakayan, patuloy nating pagyamanin ang ating kaalaman at isa buhay ang dangal katapatan at pagmamahal sa bayan. Magandang araw. Back to you, General.
1: Thank you. Okay, mga kaibigan, basahin po natin mga balita galing po sa Central Luzon. Patuloy po ang pagpapabilis sa Balong-Balog or Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa San Jose, Tarlac. Ang proyekto ay inaasahan po magsisilbi sa mahigit na 34,000 na hektarya na agricultural land. Makakatulong sa libo-libo magsasaka at maglilikha ng hydropower kapag natapos na ho. Bukod sa irrigation canals, kabilang po sa proyekto ng drainage, ang resettlement facilities at iba pang suportang infrastruktura para po sa komunidad. Ngayon, ang Central Luzon kasi mga kaibigan, ang isa sa pinakamalaking rice-producing regions ho ng bansa. Kaya ang maayos po na irigasyon ay mahalaga upang mapanatili po ang produksyon kahit may pabagubagong ulan, tagtuyo at saka yung El Nino. Sa iba pang balita galing po sa Central Luzon mga kaibigan, nagpapatuloy po ngayong July 16 hanggang 18 ang Mobile Civil Registration Service ng Philippine Statistics Authority sa Aguilar, Pangasinan. Layunin itong ilapit sa mga residente ang pagkuha at pagproseso ng civil registry documents tulad ng birth certificate, marriage certificate at death certificate, lalo na para sa mga mamayang nahihirapang magbiyahe patungo po sa permanenteng PSA outlet. Ang civil registry documents, mga kaibigan, ay kailangan po sa pag-aaral, trabaho, sa passport application, sa pension, social benefits at iba pang transaction sa pamahalaan. Kaya yan po ay binibigyan ho talaga ng pansin. At ngayon mga kaibigan, para po sa kadagdagan ng mga impormasyon na alamin po natin ang natitirang balita ni Florence Salmasan. Florence?
4: Salamat, General. Bago ko ituloy itong aking mga balita, nais ko munang batiin ang ating mga kasamahan dito sa National Aviation Academy of the Philippines, ang mga administrador, ang ating mga kapwa-empleyado, ang mga guro at aming mga estudyante. Binabati ko pong ating presidente na si Professor Marvin M. De La Cruz, ang ating Vice President for Academic Affairs na si Engineer Jake Cyrus Sudweste, at ang ating Vice President for Admin and Finance na si Dr. Maria C. Sati de la Cruz. At narito po ang karagdagang balita. Ngayon, or noong Hulyo 16, nakatutok, bumisita si Pangulong Marcos Jr. at Education Secretary Angara sa National Academy of Sports o NAS sa New Clark City, Capastarlac. Binigyan din ng Pangulo at ni Secretary Angara na ang pamumuhunan sa sports ay hindi lamang sa mga medalya. Ito ay puhunan para sa disiplina at well-being ng ating mga kabataan. Layunin itong gawing mas ligtas at mapagkalinga ang mga komunidad ng paaralan sa buong bansa. Sa kanilang pag-inspeksyon noon, personal na sinilip ng punong ehokatibo ang modernong pasilidad ng Phase 1 ng NAS, kabilang ang academic building at ang multi-sports gymnasium. Halos tapos na rin ng Phase 2 ng proyekto ang kinabibilangan ng gymnastics hall at sports performance building na 98% completion rate na. Ayon kay Secretary Angara, malaking bagay ito dahil hindi na kailangang magpag-agawan ng ating mga atleta sa mga pampublikong pasilidad. Ang nasabing akademya ay handa para sa 246 student athletes para sa school 2026 at 2027. At dumako naman tayo mula sa CHED, isang malaking hakbang para sa digital education ng bansa. Kinumpirma ng Commission on Higher Education na formal nang sumapi ang Pilipinas sa UNESCO Gateways to Digital to Public Digital Learning Initiative. Sa ginanap na UNESCO Transforming Education Summit Plus 4, formal na tinanggap ang Pilipinas bilang ika-36 na miyembro ng naturang inisyatibo. Kinatawan ang bansa ni CHED Chairperson Shirley Agrupis. Layunin ng Gateway Initiative na palakasin ang mga pampublikong digital learning ecosystems sa pamamagitan ng pandaigdigang kooperasyon. Dahil dito magkakaroon ng ating bansa ng mas malawak na oportunidad na makipagtulungan sa UNESCO at UNICEF para sa pagpapaunlad ng teknolohiya sa loob ng ating silid-aralan. Ayon kay Chairperson Agrupis, gagamitin ng Pilipinas ang pagkakataong ito upang matuto mula sa global best practices, lalo sa paggawa ng kalidad na digital content at pagbuo ng evaluation framework na titiyak ng bawat pisong ginagastos sa teknolohiya ay tunay na nagbubunga ng mas mataas na kalidad ng pagkatuto. Sa pakikilawak na ito, hindi lang nakikisa ang Pilipinas Sustainable Development Goal 4 para sa inklusibong edukasyon, kundi tinitiyak din nating handa ang bawat Pilipinong mag-aaral sa agos ng makabagong panahon. At dyan po muna, General, kung may oras pa po, babalik po ako mamaya mula sa balita sa Tesla at sa Paso.
1: Yan, balik ka mamaya, Florence, ha? At kinakailangan yung balita mo. Kap, bago natin basahin yung balita mo dyan, pabatayin ko lang muna ang aking kaibigan na si dating director ng yung sa National Commission on Indigenous People, di ba? NICP, tama?
5: Oh. NCIP.
1: NCIP, si Director Robert Almonte. Yan ay kasamaan ko sa aming BCBP. Brother, magandang hapon. Bati mo na.
5: Ay, magandang hapon sa lahat at tagapakinig sa iyong napakagandang programa, General Jerry, Brother Jerry. Nagkataon na nandito ako sa Lipa at natunghayan ko itong programa. Magandang hapon sa lahat sa buong Pilipinas na nag-come on board dito sa programa mo. Buhay ka.
1: Yeah, mamaya pag-usapan natin, brother, yung BCBP at saka ang inyong Renovare. At saka,
5: yes, sir.
1: Oy, bati ko nga pala yung mga kasamaan ko po sa Climate Change Task Force, si Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission. Ano, siya pong aming Director General. Yung ating hong mga senior deputy commandants, so yung ating mga RDs, mga commanders po natin, special commanders, napakadami niyan. Kami ho ngayon ay filled up na yung 18 regional directors sapagkat napakasipag ho ni senior deputy commandant Ruth Rances na ngayon po ay nandiyan po sa Masbate. Congratulations ho yung ating mga kasamaan po dyan sa Masbate ho. Talagang kumpleto ho sila. Hanggang barangay, yung kanilang i-induct sa Sabado. Dapat nandun ako eh. Kaya lang nasabay ho doon sa gagawin naman na pagdating po ng eroplano ng ACDI Multipurpose Cooperative. May bago kaming eroplanong darating. Pangalawa na to, Jarvis.
0: Yes, sir.
1: Pangalawa. Anong eroplano yun?
0: Ito ay isang Cessna Sky Courier. Sila po ang unang nakapagdala nitong eroplano na to sa Pilipinas, General. It's a 19-seater na commuter aircraft na pwede nating gamitin sa ating mga maiikling runway para mas maging accessible ang iba't ibang lugar dito sa Pilipinas.
1: Yun. Yan ang contribution ho ng ACDI Multipurpose Cooperative sa ating kaunlaran. Kasi tayo usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Samantala mga kaibigan, sandali mo na Jarbs,
0: yes,
1: bumagal po ng 6.3% ang inflation rate sa Calabarzon noong nakaraang June, Hunyo, mula sa 6.8% noong Mayo. Oy, good news ito. Ngayon po man, natili po mataas ang regional inflation at patuloy na nararamdaman ng mga pamilya ang pressure ho mula sa presyo ng pagkain, housing, utilities, transportation at iba pang pangunahing gastusin. So kapag kasi bumagal po ang inflation, nangahulugang itong mas mabagal po na tumataas ang presyo. Hindi nito automatikong ibig sabihin na bumaba po ang presyo ng lahat ng produkto. Mahalaga pa rin po mga kaibigan na bantayan po ang purchasing power ng mga manggagawa at low income families. Isa pang balita, Jarvis, bago sa iyong karagdagan na balita, nagsimula na po ang paghahain ng Certificate of Candidacy para po sa special election sa ika-apat na distrito ho ng Cavite ho na nakatakda sa August 29. Ang dating Vice Mayor ng Dasmariñas City na si Rex Manggubat ang unang naghahain ng kanyang kandidatura para sa congressional seat. Ang special election ay magbibigay po sa mga botante na pagkakataong pumili ng kinatawang hahawak po sa legislative, budgetary at constituency responsibilities ng nasabi ng distrito. Okay, alamin po natin ang magandang balita tungkol po sa aviation galing kay Captain Jarvis.
0: Maraming salamat po, General, at magpatuloy naman ang ating mga balita sa international aviation scene. Sa Estados Unidos, naglabas ang Federal Aviation Administration ng bagong safety mandate na nag-aatas ng mas malaking radar separation sa pagitan ng mga fixed-wing airplane at helicopters upang maiwasan ang wake turbulence at mid-air hazards. Habang ibinunyag naman ng National Oceanic and Atmospheric Administration or NOAA ang kanilang next-gen high-altitude turbulence forecasting system na nakakatukoy ng clear air turbulence at icing bago pa man ito sapitin ng sasakyang panghimpapawid. Pumunta naman tayo mga kapatid sa sektor ng agrikultura kung saan lumilipad na ang modernisasyon sa ating bukirin. Ayon sa pinakabagong ulat mula sa Department of Agriculture, Western Visayas, formal na ipinatutupad ang pilot implementation ng agri-drone project sa lalawigan ng Iloilo sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Sumasakop sa higit 2,000 hectares ang ng mga sakahan na ng 15 municipalities ang paggamit ng mga precision agricultural drones para sa direct seeding at pag-spray ng fertilizer ay natatapos na ngayon sa loob lamang ng 8 to 10 minutes bawat hektarya kumpara sa dating kalahating araw na mano-manong paggawa. Bukod sa napakabilis na proseso, binabawasan din ito ng hanggang 90% ang paggamit ng tubig at pinapababa ang kabuuang gastos ng ating mga magsasaka. Nakikipagsabayan din ang hakbang na ito sa pandaigdigang trend matapos aprubahan ng Health Canada ang mga pambansang regulasyon para sa paggamit ng agricultural drones sa aerial crop protection. At bago ko muna tapusin pang samantala ang aking mga balita, mga kapatid, gusto kong batiin ang mga Board of Trustees ng National Aviation Academy of the Philippines na sila Dr. Michelle Aguilar Ong, Senator Joel Villanueva, Representative Jude A. Asidre, Secretary Arsenio M. Balisacan, Lieutenant General Raul L. De Rosario ng Civil Aviation Academy of the Philippines, Lieutenant General Arthur Cordura ng Philippine Air Force, Major General Ramon A. Ragasa, Brigadier General Isidoro Macaranas, Captain Joel Cabrera, and Associate Professor Ramsey Ferrer. Mga kapatid, ako po ay magbabalik mamaya sa ating Aviation Minute. Back to you po, General.
1: Samantala mga kaibigan, para po sa balita galing po sa DPWH, patuloy po na mahalagang bantayan ang kondisyon ng mga kalsada, tulay, drainage system, at mga slope protection railways or railway projects, paliparan at pantalan. Sa mga lugar na makakaranas po ng thunderstorm, kailangan tsakin ng mga lokal na pamahalaan at district engineering office na mabilis po ang drainage at bukas ang pangunahing access routes. Alam mo, Director Robert, yung problema dyan sa atin sa Lipa, no, talagang hindi mo mapailiwanag eh. Tayo ay nasa 1,220 feet above sea level. So, ang tanong, bakit bumabaha tayo? Nasa 1,000 at yung baha ay tumatagal ng ilang oras, hindi lang dalawa, tatlo, apat, kundi matagal na tumatagal yung baha dyan sa atin sa Lipa. So, ang tingin ko ay may dapat naggawin na troubleshooting. Parang ang nakita ko dito, brother, is hanapin kung nasaan dinidispose yung tubig. Baka yung mga creek ay masyado ng silted na o baka marami ng mga punong kahoy na nagtutubo dyan. Baka ito ang ang tawag dyan ay hindi expensive na pamaraan para masolve yung problema ng baha dyan po sa siyudad ng Lipa. Tama ba yun, brother Albert? Robert?
5: Tama po yan, brother General, dahil ito nga, mabuti na lang ay itong panahon natin ng July, hindi pa kasagsagan ng bagyo, pero natandaan natin na nagsimula ang taon na malaking baha dito sa ating pong lugar, lalo sa ating mga villages dito na dito tayo nakatira. Despite to be fact na ang DPWH nagkaroon na ng napakalaking paggawa ng mga culverts dyan sa highway, yan sa, dito sa GP Laurel Highway, pero hindi pa rin nasol ang baha. Kaya kailangan ito, pagpunan ito ng oras ang ating local government units at saka ng national government.
1: Ibig sabihin noon na hindi natumbok yung pinagmumula ng problema, 'di ba? No, kasi kung nawala na yung baha, 'di ba? Kung mawawala ang baha, ibig sabihin niyan ay natumbok yung pinagmumula ng problema. Kasi ang nakapagtataka, bakit yung mga tubig ay nag-overflow sa kalsada? At yung pag-overflow na yon ay hanggang tuhod. At saka ang iba ay hanggang sa baywang pa. So ang ibig sabihin noon, kung mayroong baha, ay ang problema doon sa kung saan nilalabasan ang tubig. Di ba, no? Kasi kung maganda ang current ng tubig na yan, eh di walang baha dapat. Kaya obserbahan natin yan. But I'd like to thank also the mayor of Lipas City. Napaka-responsive niya. Pag ikaw ay tumawag sa kanya, ay sasagutin ka niya, iti-text ka niya. Pati yung taga-DPWH, ganun din, tumawag din sa akin. And then yung ating mga konsyal dyan, si Merlo Silva, ay okay rin. At iba pang mga kasamahan natin dyan. But of course, ang gusto natin ay hindi lamang yung pagiging mabilis nating mag-react, but sana yung mga advisors, so yung mga technical, yung mga engineers natin ay tingnan. At ang nakikita ko diyan, brother, yung kinatawag na yung contour surveying, di ba, yung topographic survey. So nakikita mo yung contour niyan eh. So doon sa contour na contouring na yon, yung survey na yon, makikita mo kung nasaan ang problema. So baka tingnan kung nasaan itong mga lugar na ito na nagiging sanhi ng baha. At yes, hindi natin to ina-address sa Brother Robert sa Lipa, kundi sa lahat ng lugar na inaabot po ng ating signal. Kinakailangan ho na bago tayo mag-decide, ay dapat to mayroon tayong mga basihan. At ang kinakailangan na basihan po dyan, data, dapat data-driven ho tayo. Diba, no? Ay magpa-survey muna tayo para makita natin kung nasaan yung mga taas din. Diba, Brother Bert?
5: Kaya ng ating pamalaan, Brother Jerry. Siguro, at least ngayon na minimize kaunti, pero kailangan pa rin i-conduct siguro yung mga topographical survey or ano ba yung survey na kailangan para ma-determine talaga yung flow. Kasi from ano tayo eh, from ridge to reef kasi, di ba? Mataas 4,000, sabi mo nga, more than
1: 4,000 meters. 1,220 feet tayo, ha? Above sea level.
5: Above sea level. Kaya yung reef to ridge na yan ma-determine saan yung talagang pinaka-kuan yan, yung pinaka-watershed ang sinasabi. Na kung saan yung natural flow ng water from higher elevation naturally will flow to the lowest part papunta naman sa mga sapa o ilog. Opo.
1: Ang recommendation ko diyan, Brother Bert, is baka pwedeng tingnan ho ng taga DPWH yung laki ng kanal, di ba, no? Yung laki ng kanal. Or baka pwedeng magsagawa din ang LGU ng inspection doon sa dinadaanan ng tubig. Kasi baka pinagtatabunan na yan ng mga subdivision. Kasi yan na nakikita ko minsan eh. Hindi ko pa nakita. Pero sa ibang lugar, marami akong napansin na yung mga creek ay tinatabunan or kaya pinapaliit nila. Mm-hmm. Kaya yung daloy ng tubig ay bumabagal. Yung pagbagal ng tubig ngayon ay nag-accumulate siya ng napakaraming tubig. At yun ang dahilan kung bakit tumataas ang level ng tubig. Di ba, Brother Bert?
5: Possibly yan. Kasi although mayroon naman tayo tinawa easement right na kung saan yung mga natural sapa, mga ilog, dapat may ilang meters yan na i-observe na non-build zone tawa niya, no-build zone. Pero baka sa implementation nito ay hindi natutukan ng mga kinaukulan. Pero pwedeng reviewin naman. Kasi expanding yung Lipa. Ang Lipa ay isa sa mga one of the developed cities in the Philippines. At ito'y ang population growth nito, medyo tumataas na rin. Katulad sa ating barangay sa Banay-Banay, ang voting population yata, kung hindi ko mali, mga 100,000 na ang buting population. So, i-times mo yan sa number of households. Talagang lumalaki na ang barangay natin dito sa Lipa. Which, itong Banay-Banay, parang nakita ko, parang ito yung growth area ng maging part dito ng Metro Lipa growth area.
1: Oh. Oy, tawagan ko pala yung pansin ni Kapitan Silva diyan sa atin.
5: Danny
1: sa...
5: Silva, si Danilo Silva, Engineer Danilo Silva.
1: Si Danny, oo, si Danny, kaibigan ko yan. Pero baka pwedeng patingnan yung sa likuran ng hospital, yung bagong tayo dito sa may Banay-Banay.
5: Yes,
1: meron
5: bro.
1: Dyan na ginawang parang basurahan. Yan po ay illegal na pagtapon ng basura. Baka pwede ho na tingnan para ito ay hindi maging sanhi ng sakit ng mga nakatira dyan sa paligid na yan ng lugar, sa lugar na yan. At ang ating kapatid na si Brother Elmer ay katabi-katabi lang yung basurahan na yon. So siya ang mag-suffer niyan. At muntik-muntikan na brother na masunog yung bahay ni Brother Elmer dyan. Ha? Nung masunog yung mga basura na yon ay natupok yung ilang parte ng bahay niya. Yung extrito ng bahay niya. So sana Kap ay baka pwede magawan po natin ng paraan. Pinapanawagan po natin ito na ito ay maayos po itong lugar na ito kung kinakailangan para hindi na matapunan. I-grader nyo na ho yan kasi napakadali naman mag-react po ni Mayor kapag nag-request ka ng equipment sa kanya. Huwibigay naman kagad eh. So baka hindi lang nakakarating yung balita na yan, yung problema na yan kay Kapitan. Sana ho ay mapakinggan ito ni Kapitan para yan po ay mabigyan ka agad ng solusyon. Brother Bert?
5: Shout out na rin tayo Brother Jerry sa ating kasama sa BCBP na si Consiel Marlon Mamiit. Na kapitbahay lang din sa nabanggit mong kasama natin na nag-suffer dyan sa illegal dumping ng mga construction materials from that particular hospital.
1: Kasi isipin mo na lamang kung nasunog yung bahay ni Brother Elmer, di ba, no? So, yan ay pinaghirapan ni Brother Elmer yan na nagtrabaho yan sa ibang bansa. Para maipundar yung bahay na yan. Pagkatapos sa dahilan sa kapabayaan ay masusunog, talagang hindi dapat. Kung nangyari yun, baka hindi mapatawad ni Brother Elmer yung mga tao.
5: Natural po yan. At saka yung puukan nila ay mga kamag-anak lahat ni Brother Elmer. At mga, sa bilang ko, mahigit 10 bahay po ang, hindi lang 10 bahay, mahigit pa ang madadamay kung magkaroon ng fire or...
1: Yeah, oh. Kaya sana doon po sa mga official po natin sa barangay ay talagang mag-conduct tayo ng inspection kasi ang accident po ay nangyayari anytime. At ngayon mga kaibigan, patuloy po, tungkol naman ito sa enerhiya, brother, patuloy na sentro ng public concern ang presyo ng lagis at epekto nito sa pamasahe, oriente, pagkain at production cost. Mahalagang bantayan po ang pagpapatupad ng targeted na ayuda, fuel monitoring at mga program sa energy conservation at renewable energy. At sa ekonomiya naman ho mga kaibigan, natili pong pangunahing economic concern ang mataas na presyo ng langis, food inflation, household purchasing power, government spending at epekto ng global uncertainty sa investment at trade. At ngayon mga kaibigan, ate pong tanggapin ang ulat galing po kay Doktora Divine Reyes. Nakita ko na po siya. Ma'am, dalawang balita muna. Go ahead with your balita, ma'am.
6: Yes, General. How do you copy? How do you read me, General?
1: Go ahead, ma'am.
6: Opo, kasi medyo bumaba muna ako at nandito kami sa stopover para po dito sa aking pagbibiyahe dahil I am now bound for Bataan po at... Kino ko kasi ngayong gabi, kaya po pinaglaanan ko ito ng panahon. At sabi ko, humingi na lang po muna ako ng umanhi sa inyong lahat dahil po ako nawala po sa, medyo nagluloko po itong aking ang sandali lang, General, no? Pero lang po sana kung ipapakiusap at iaano sa ating mga pamilyang Pilipino. Sa ngayon po, dapat ay matuto po tayo ng bagong kasanayan o wika, makipag-usap sa pamilya at kaibigan. At meron po tayong mga ilang tips dito na aking bibigyang daan. Tungkol po sa dengue prevention dahil tagunan sa Pilipinas, alisin po ang mga naipong tubig sa paligid ng bahay, gumamit ng kulambo at mosquito repellent, magpatingin agad kung may masabi nating lagnat na higit sa 2 araw. At meron po tayong tinatawag dito na Eat the Rainbow. Nire-recommenda ng mga nutritionist ang pagkain ng iba't ibang kulay ng gulay, kaya din po ng mga prutas para po kapangalagaan po ang ating dalusugan. Doon po sa mga prutas na berde, malunggay, pechay at ang mga kauri pa po, ang ina-advise po ng ating mga eksperto. Kailangan din po na tayo po ay maging handa, lalo na po sa mga pang-emergency na gamot sa bahay na siya pong lubhang kailangan para po naman tayo ay makatawid sa mga pangkagipit ang mga pangangailangan. Kaya din po sa ngayon po ay wala pong naitala na low pressure area na maaaring pumasok ng bansa. Subalit patuloy pa rin po ang monitoring lahat po, lalo na sa kalusugan ng ating mamamayan. Yung pong mga presyo ng mga bilihin, patuloy pa rin po minomonitor ng Department of Agriculture. At mamaya po magkakaroon ako ng konkretong detalye tungkol po sa mga presyo ang halaga ng mga pangunang hindi. Thank you so much, General, for the meantime po mula dito sa aking kinaroonan. Sa mga kami-odya po ng Binalutihan Bataan, ito po si Dr. Divine Reyes. Back to you, main anchor man, Brigadier General Jeremy Samud.
1: Maraming salamat, ma'am. At mayroon pang natitirang balita si Florence Salmasan. Florence, parang tungkol yan sa TESDA, no? TESDA ba yan?
7: Yes po, tungkol
1: ito. Go ahead. Iyan mga inaabangan ng mga walang trabaho ngayon, di ba? TESDA program. Sige, go ahead.
7: At yan po, General, at karagdagang balita para sa balita natin dito sa balitang TESDA na kung saan yung mga programang ino-offer nga po nila ay open pa rin naman po siya. So nagkaisang leader ng sektor ng edukasyon sa bansa, layunin nito paano ang mga tunay na may sasali ng mga reforma sa edukasyon tungo sa pagbabago ng ating mga state universities and colleges. Sa katatapos lang na 2026 Annual Convention and General Assembly ng Philippine Association of State Universities and Colleges o PASU, naging sentro ng talakayan ng hamon ng institusyonal na pagbabago, naging panauhin sa isang high-level dialogue si TESDA Secretary Kiko Benitez, kasama mga leader tulad na DepEd Secretary Angara, EDCOM 2 Executive Director Carol Marquis, at Dr. Cynthia Rose Bautista, nilalakay ni Secretary Benitez ang kahalagan ng whole of education approach. Ang layunin ay gawing mas future-ready at responsive ang ating mga pamantasan sa pangangailangan ng mamag-aaral. Ayon kay Secretary Kiko Benitez, mahalagang magkaroon ng mas matibay na kolaborasyon sa pagitan ng mga ahensya upang masiguro na ang bawat reforma sa edukasyon ay direktang magre-resulta sa mas magandang learning outcomes at oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Binigyang diin sa nasabing dialogue na hindi uubra ang kanya-kanyang galaw. Kailangan maging magkawin ang mga polisiya ng DepEd, CHED at TESDA upang mga SUC sa bansa ay maging tunay na tulay ng kabataang Pilipino tungo sa matagumpay na karera. Ito ang patunay na tuloy-tuloy ang pag-angat ng kalidad ng edukasyon sa bansa dahil sa TESDA, kayang-kaya. Para sa ito yung balitang sektor po natin sa sektor ng TESDA. At karagdagan, higit 1,000 leader ng pampublikong pamantasan na nagtipon-tipon kahapon para sa convention. Ang pangunahing hamon ng 113 SUCs, paano magiging agile, innovative at globally competitive sa harap ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya at merkado. Sa isang leaders exchange, binigyang diin ni na Justice Secretary Frederick Vida, CHED Commissioner Mirna Malyari at Assistant Solicitor General James Kundangan na ang mga institutional transformation ay nagsisimula sa maayos na pamamahala. Hindi lamang ito sa pinangpagsunod ng batas, kundi ang pagtiyak na ang mga desisyon ng mga leader ng pamantasan ay tumutugon sa pangangailangan ng panahon. Nanawagan si Senator Joel Villanueva, Chair ng Senate Committee on Higher Education, na ang tunay na sukatan ng isang universidad ay hindi ang edad nito, kundi ang kakayang mag-evolve. Samantala, binigyang din naman ni Secretary Arsenio Balisikan ng Department of Economy, Planning and Development ang papel ng mga SUCs bilang driver ng innovation at entrepreneurship sa bansa. Bahagi rin ng diskusyon ang digital transformation, tinalakay ng DICT ang paggamit ng data-driven decision-making para sa mas epektibong serbisyo, habang pinakilala naman ng DBM ang mga bagong e-market tools para sa mas transparent at mas husay na procurement sa mga universidad. Sa madaling salita, para makagawa ng future ready na graduates, kailangan maging future ready din muna ang mismong mga institusyon. Ang PASOK Convention 2026 ay patuloy na nagsisilbing mitsa para sa pagbabago ng ating pamantasan tungo sa mas malawak na kaalaman at global na husay. At dyan po, General, ang balita mula sa sektor ng edukasyon.
8: Wow! Congratulations!
1: Okay, balita po galing sa DICT, DSUD at saka turismo. Patuloy dapat tutukan daw ng DICT ang cybersecurity, ang digital government services at internet connectivity. Para po sa DSUD, natili pong hamon ang mabilis at ligtas na housing delivery, lalo na po sa disaster-prone communities. Sa turismo, mga kaibigan, mahalaga ang maayos na transportasyon, kaligtasan ng turista, environmental protection at ang pagpapanatili ho ng kalidad ng mga destinasyon. At tungkol naman po sa ating AFP, DND at mga uniform services, patuloy po ang kanilang mandato sa territorial defense, maritime security, humanitarian assistance, disaster response, search and rescue, Captain Jarvis, at transportasyon ng relief goods. Wala rin pong bagong major national PNP policy announcement ngayong araw. Patuloy naman pong kailangan bantayan ang anti-crime operations, ang cybercrime, ang road safety, illegal na droga sa Pilipinas, at ang seguridad ng mga komunidad. At bago natin ibigay ang mikropono kay Jarvis, ito muna ang ating cooperative sector watch. Patuloy po na mahalaga para sa mga kooperatiba ang compliance, financial reporting, ang internal controls, member education at pagbuo ng mas matataga na market linkages. Alam niyo ho, para po sa mga kooperatibang sektor, ang mahusay na pamahala po, transparency at aktibong partisipasyon ng mga miyembro ang pundasyon ng isang matatag at mapagkakatiwalaang kooperatiba. So, Jarvis, go ahead with your last report.
0: Maraming salamat, General. At ngayon, magtungo tayo, mga kapatid, sa ating aviation trivia of the day. Pag-usapan natin ngayon kung ano ang eksaktong epekto ng isang cold front sa pagpapalipad ng eroplano. Kapag ang isang malamig at matigas na masa ng hangin or air mass ay sumagasa sa mas mainit na hangin or warm air mass, nagdudulot ito ng dalawang magkaibang epekto sa sakyas sa sasakyang panghimpapawid. Sa isang banda, dahil mas pakapal o mas dense ang malamig na hangin, nakakakuha ang eroplano ng mas mataas na aerodynamic lift at mas malakas na thrust para sa makina nito. Ang nagpamaikli sa takbo nito sa runway bago umangat. Subalit sa kabilang banda naman, ang mismong boundary line ng cold front ay lubhang mapanganib sapagkat ang mabilis na pag-angat ng mainit na hangin ay bumubuo ng malalaking cumulonimbus clouds, severe turbulence, at malalakas na microburst. Dagdag pa rito, ang mga supercooled water droplets sa malamig na hangin ay mabilis na nagiging yelo o structural icing sa mga pakpak na sumisira sa lift at pwedeng magdulot ng biglang aerodynamic stall. Kaya laging paalala sa ating mga piloto na mag-ingat at gumawa ng safe diversion plan kapag tumatawid sa linya ng cold front. At mga kapatid, yan po muna ang ating Aviation Minute at gusto ko na rin po palabatin si Ms. Ida Andeles ng Irigas City Camarines Sur. Back to you po, General.
1: Yun, yung kanyang pamaalam na, hindi ka na babalik mamaya. Patuloy na binabantayan ho ang tensyon sa Middle East at kaligtasan ng mga Filipino workers at seafarers. Ang anumang disruption sa Strait of Hormuz at iba pang major shipping routes ay maaari pong makaapekto sa global oil supply, fuel prices, maritime insurance at gastos sa pagdadala ng produkto sa Pilipinas. Yun. Malaki ho kasi ang pagkakadepende ho ng Pilipinas sa mga imported na fuel. Kapag tumas po ang international oil price, ano ho, mabilis ito maaari makaapekto sa mamasay, electricity generation, sa logistics po natin, yung agriculture natin at presyo po ng pagkain. Hoy, ang mga balita ngayong araw po ay nagpapakita na ang pinakamahalagang tungkulin ng pamahalaan ay gawing konkreto at maramdaman ng publiko ang mga programang ito. ang ayuda ho ay dapat mabilis, ano mga kaibigan, tama at transparent. Ang infrastructure plan naman ay dapat pang matagalan at hindi palaging nagsisimula muli sa tuwing nagpapalit ng administrasyon. Ang internship program ay dapat tumantong sa tunay na skills at trabaho at hindi lamang pansamantalang deployment. At ang mga programang pangriyon mula irrigation hanggang civil registration ay dapat direktang makarating sa mga ordinaryong mamayan. Sa huli, ang mabuting pamahala ay hindi lamang nasusukat sa dami ng anunsyo, ng announcement, anunsyo, nasusukat ito sa bilis ng serbisyo, kalidad ng proyekto, tamang paggamit ng pondo at tunay na pagbabago sa buhay ng mamamayan. At sa magitan po niyan, alamin po natin ang mga pamaalam ng ating mga kasamahan. Unanin po natin si Brother Robert. Brother Robert.
5: Magandang hapon ulit at saka maraming salamat po na napakinggan ko po ang napakagandang programa mo, General Brother Jerry Samudio at saka kasama si Kapitan Captain Jarvis at saka si Ma'am Dr. Divina. Sana makadao pang palad ulit ninyo kami at mapakinggan ulit ang ating mga advokasya lalo na sa pag-aayos sa ating kapaligiran, ating bansa para tungo sa pag-unlad. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat.
1: Okay, Jarvis.
0: At sa ngalan po na ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines, ako po si Captain Jarvis Song na palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas.
1: Okay, and ito na muna si Florence.
7: At hanggang sa muli, dito na lamang ating kalakayan. Muli, ang ating sektor ng edukasyon ay patuloy na nagpapagod na gadyas para sa magandang kinabukasan ng ating mag-aaral. Tandaan, ang informasyong tama ay sandata para sa inyo sa isang mas matalinong bansa. Ako ang inyong lingkod at nagsasabing ang tamang kaalaman, simula ng ating tagumpay, hanggang bukas muli sa parehong oras, mag-ingat po tayong lahat and God bless Pilipinas.
1: Nat, ikaw naman. At marami ka na mga tagapagsubaybay.
3: Marami ka. Salamat sa National ROTC Alumni Association or NARAA, sa aming commandant na si Lieutenant Colonel Jefferson V. Guerra, Philippine Air Force, ang aming NSTP Director na si Dr. Estrella Iago at ang aming 133rd Department of Military Science and Tactics Corps Commander si Lieutenant Colonel Ira Lou P. Castellano, First Class. Yun lang po, General. Thank you po.
1: And Christine, alam mo si Christine, ito yung pinagmamalaki namin dahil ngayong taon ay nakapunta po siya sa Hawaii. Ano? Marami siyang mga natutunan doon. Pag-uusapan namin yan bukas or kaya sa Monday, yung kanyang mga learning, so yung mga natutunan niya, yung experience niya sa Hawaii bilang isang cadet na opisyal na part ng exchange program ng Pilipinas at saka ng Estados Unidos. Siya yung number one at yan ay kadito ko yan. Yan ay cadet officer ko yan. Christine.
2: Yes po sir, maraming salamat po. Sa muli po, ako po ang inyong lingkod, Cadet Colonel Fagtanak. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod po nating programa kung saan atin pong iimbitahan pati ang First Air Reserve Center para po sa mas informatibo pa po nating ROTC sa inyo. At yun lamang po, para po sa bayan ng aming disiplina, dangal at servisyo, mabuhay ang kabataang Pilipinas. Sir?
1: Yun, galing yun. At ngayon mga kaibigan, ang tumatayong nanay na mano ng ating palatuntunan, si Doktora Divine Reyes.
6: Thank you so much po, General, at sa ngalan po ng aming kaibigan, Ginoong Manigalang po ng GVAM at FM, ngayon din po ng lahat po ng bumubuo ng Philippine Internet Service Cooperative, at mga kasamahan po sa Climate Change Commission, Commissioner Albert de la Cruz, ating pong National Commandant, Brigadier General Jerry Samudio, sa ating Philippine Media Network Service Operative, Bicong Hoven Faram, at sa DWW, lahat ng technical person doon, Rong Angeles, Ferdy Blues, at Ma'am Leonor Tana, para po sa Up Up Pilipinas, ito po si Dr. Divine Reyes, back to you, General Samudio.
1: At mga kaibigan, bago po tayo magtapos, paalala po sa ating mga kabayan, manatiling alerto ho sa biglang biglaan hong mga thunderstorm, pagbaha at landslide. Ano ho? Yan po ay paalala galing po sa Climate Change Task Force. Kumpirmahin po ang inyong mga flight, ang sea travel po ninyo, ang road condition bago magbiyahe. Huwag magpakalat na hindi beripikadong mga impormasyon. Yan po ay galing po sa Philippine Media Network Service Cooperative. At makinig lamang sa mga opisyal at mapagkakatiwala ang balita. Ako po si Retired Brigadier General Jerry Zamudio. Ito po ang Up Up Pilipinas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran ng Pilipinas, at ang Philippine Media Network Service Cooperative, naghahatid po ng balitang may katotohanan, kabuluhan, at malasakit sa sambayan ng Pilipino. Magandang hapon at kabuhay ang Pilipino.
9: GB99.9, your good vibes.
10: It is now 6 p.m.
11: That time check is brought to you by for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: You are listening to DJ Robbie.
3: Oras natin sa Bongo Blue Ana, Pilipinas, 6:19 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to all of our listeners right now. And happy Thursday evening to all. Yes, finally mga vibes, konting panahon na lamang po ang ating hihintay na itatako na tayo sa ating mga weekends. At syempre, kapag sinabi ating weekends, isa yan sa mga pinaka inaabangan natin or ang pinaka inaabangan natin sa buong linggo. Kasi nga, we do have the time of the days. Yes, days. Kasi Saturday and Sunday, usually ang weekends. At wala tayong pasok nun usually. Diba? It's always the time of the... It's always the days na kung saan merong tayong time para sa ating mga sarili. At wala tayong iniisip na trabaho at ang ating mga katrabaho din. And speaking of trabaho, mga ka-vibes, syempre, after natin magtrabaho, magpagod para sa mga kumpanya. Yes, dahil alipin tayo ng salapi. After nun, syempre, ay dapat tayo ay well compensated. Dapat na ibibigay ang ating mga salary. At ngayong araw nga po ay ang unang araw after nyo makasahod kahapon. Kaya naman, kumusta naman ang inyong mga sahod, mga ka-vibes? May natitira pa ba? Parang balita ko, wala na ha. Dahil nga, hindi pa man na ibibigay ang mga sahod ay madami nang naka-add to cart sa iyong mga e-commerce platform. Grabe naman, oo. So, since wala na uli ikaw na sahod, wala kang choice kung hindi ang magtrabaho muli at magpaalipin sa salapi. Anyways, mga ka-vibes, kayong araw din po ay sinaselebrate po natin ang World Snake Day. Kaya naman, shoutout po sa lahat ng ahas dyan. Sa mga ahas at mga nang-aahas. Pero alam niyo ba, mga ka-vibes, bakit nga ba natin ginugunita or sinaselebrate itong World Snake Day? Well, syempre, para sa mga ahas. Para ma-shoutout natin ang mga ahas na umahas sa ating mga karelasyon. Oo. Pero bukod doon, hindi lamang iyon ang layunin ng World Snake Day. Dahil layunin din itong magbigay ng tamang kaalaman tungkol sa mga ahas at alisin ang mga maling paniniwala tungkol sa kanila. Bakit nga ba mahalaga kasi, mga ka-vibes, ang mga ahas sa ecosystem natin? Dahil nga naman, mga ka-vibes, sila ang kumakain ng mga daga at iba pang mga peste na sumisira sa mga pananim at maaaring magdala ng sakit. Tandaan po natin, mga ka-vibes, hindi lahat ng ahas ay makamandag. Ang ibang ahas ay baka kaibigan mo. Hindi lahat ng ahas ay makamandag dahil maraming species ng ahas ang hindi venomous. Kadalasan sa kanila ay iniiwasan ng mga tao at umaatake lamang kapag nakakaramdam ng panganib o naaabala. Kaya naman, mga ka-vibes, kung ikaw ay makakakita ng ahas, ang dapat mong gawin ay suntokin ito. Diba? Suntokin mo pag nakakita ka ng ahas. Charez. Pag ahas sa tao, maaari mo yung suntokin. Pero kung ahas na hayop, mga ka-vibes, huwag mo itong lapitan o subukang hulihin. At saka syempre, panatilihin din ang ligtas na distansya sa kanila dahil baka makaramdam sila ng threat at ikaw ay matuklaw nila. So, pag may nakita kang ahas sa inyong bakuran, malapit sa inyong lugar, o sa loob mismo ng inyong bahay, kasi may nakikita akong mga video sa social media na yung mga ahas pumapasok sa mga closet. So, ibig sabihin, mga ka-vibes, mag-ayos ka din ang iyong mga gamit at ang iyong mga damitan. Pero pag nakakita ka ng ahas, mga ka-vibes, makipag-ugnayan ka na agad sa otoridad o wildlife rescuers para ligtas na mailipat ang mga ahas. Kaya yan nga po ang mga dahilan kung bakit natin sinaselebrate ang World Snake Day. Kaya naman mga kababes, kung meron kang gustong ipa-shoutout, gusto mong i-shoutout ang iyong mga ahas na kaibigan, ang mga umahas sa jowa mo. And this is your time to shine mga kababes. Maaari ka mag-message sa ano pong hotline number 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. And mga ka-vibes, maaari ka din po palang bumisita sa ating online streaming. Dahil may bago kaming feature sa online streaming, makikita nyo na ang inyong mga pinaka-paboritong DJ sa pamagitan po ng ating online streaming. Mag-message ka lamang. Ay, mag-message. Bumisita ka lamang. Oo, sa aming official Facebook page sa GV99.9 FM, at ang lagay doon ang link patungo po sa aming online streaming platform. At makikita nyo at makakasama nyo na ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7. At hindi lamang yan mga ka-vibes, maaari din kayo mag-sendaan ng inyong mga pinakapaboritong kanta, your favorite songs, mga kantang gusto nyong marinig sa radyo, ay maaari din po kayong mag-message sa aking mga nabanggit na pamamaraan. And speaking of mga favorite songs, for your next song, this is one of my favorite artists and one of my favorite songs recently. This is Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande. Kaya naman para sa lahat ng ating mga Arianators, Arianators? Anong tawag sa ating ano? Fans club na mga listeners ni Ariana. Kung ano man ang tawag sa atin, this is Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV 99.9.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabloan ng Pilipinas, 6:45 in the evening. Good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes. And especially to all of our ka-vibes na pauwi na galing eskwelahan at trabaho. Magandang gabi po sa inyong lahat. And shout out sa anumong lahat ng chopper. Sa anumong lahat ng chopper. Tama ba yun? Grammatical correct ba yun? Okay, pagpalagi natin na correct yun. Shoutout po sa lahat ng ating chopper dyan, sa ating mga jeepney driver, tricycle driver, bus driver, and syempre sa ating mga minamahal na Batrasco drivers. Good vibes evening po sa inyong lahat. And sana naman ay magabihan tayo na poong may kapal sa ating daan sa apang araw-araw sa lansangan. Oo. Anyways, mga ka-vibes, ngayong araw po, July 16, 2026, ay sinasalibrate po natin ang National Snake Day. And itong araw na ito ay hindi ibig sabihin sinasalibrate natin lahat ng mga kabet at malalande. Hindi yun yun. Ibang snake yun. Bago sinasalibrate po natin ito na may layunin na magbigay impormasyon sa lahat ng ating mga ka-vibes na ang ahas po ay importante sa ating ecosystem. Pero dahil si DJ Robbie, ang DJ niyo for tonight, iba ang takbo ng ating programa. Dahil ang ating pag-uusapan na for tonight's program ay patungkol po sa lahat ng malalande, sa lahat ng mga ahas, sa lahat ng kirida kabet mistress number 2 malande. Kayo po ang ating magiging topic for tonight's program. Dahil lang ano pong katanungan na ating bibigyan ng kasagutan ay paano nga ba lumande ng tama?
2: Oh yeah!
1: Yes naman! Yan po ang ating pag-uusapan for tonight's program. Inuulit ko po ang ating katanungan. Paano nga ba lumande ng tama? Siyempre, bigyan natin ang emphasis ng tama. Hindi pwedeng landi lang. Dapat lande responsibly. Para sa inyo mga kasagutan, mga ka-vibes, ay maaari po kayong mag-message sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9FM. And syempre mga ka-vibes, maaari nyo din po bisita tayo ng ating online streaming platform sa pamamagitan ng ating official Facebook page at GV99.9FM. Nakalagay doon ang post at link na kung saan pipindutin nyo na lamang mga ka-vibes ay makakarating na kayo sa aming online streaming account. At pag nakarating na kayo sa aming online streaming platform, ay meron kami itong GC. Mababasa yun ni DJ Robbie kapag kayo ay mag-iwan ng mensahe. Diba? Pasabog. Anyways, mga ka-vibes, magbalik-tugtugin na po muna tayo at mamaya sa aking pagbabalik ay sisimulan na natin ang ating usapan sa ating pag-uusapan for tonight's program na paano nga ba lumande ng tama. Ooh, pero bago yon, let's go back and playing some also good vibes music for you all. Arang-aring sunod na awitin, This Is Para Sa Akin by C. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa Bongo Blue, ano Pilipinas, 7:17 in the evening. Good vibes evening po to all of our listeners right now sa ating mga team bahay, team online, and syempre sa ating mga team Hearthstone. Team Hearthstone! Team Kalsada, yes. Ating Team Kalsada. Good vibes evening po sa inyong lahat. At syempre, may nagpapabati nga pala sa atin dito, ha. Binibigyan natin ng shout out ang Power Mart. At the same time, si DJ Frankie. Good vibes evening po sa inyong lahat dyan. Sa nakikinig dyan sa Power Mart. And syempre, kay DJ Frankie. Hoy, abangan nyo po yung program ni DJ Frankie, ha. Every 6 a.m. to 9 a.m. Yan naman ang counterpart ni DJ Robbie. Kasi DJ Robbie pang gabi. Si DJ Frankie naman po ay pang umaga. Mag-6 na rin kayo sa umaga, ka-vibes. Kasama si DJ Frankie. Well, anyway, isang nga rin po pinag-uusapan for tonight's program. Dahil nga po, World Snake Day ngayon. Oo. Usapang ahas.
2: Ooh.
1: Tayo for tonight's program. Kaya naman, kakausapin natin or pag-uusapan natin ang iyong mga kaibigan. Dahil ang ating question of the night, paano nga ba lumandi ng tama? Yes, mga ka-vibes, yan po ang ating katanungan for tonight's program. Kaya naman kung gusto nyo pong makasama sa kwentuhan at diskurso, si DJ Robbie at ang ating mga ka-vibes ay maaari po kayong mag-message sa ating pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, it's GV99.9FM. And speaking of your messages, mga vibes, let's read some of your messages. As in, right now na. Oo. Ayon dito sa ating ka-vibes, si 1734 DJ Robbie, pabati po mula Lipa City, Batangas. And kaya naman, shout out to all of our listeners dyan sa Lipa City, Batangas. And good vibes evening to each and every one of you. Sabi niya mo dito, paano nga ba lumandi ng tama? Siyempre, respeto muna bago kilig. Hindi lahat ng sweet ay welcome. Maraming salamat ang 1734 sa iyong messages. And I totally agree doon sa sinabi mong respeto muna bago kilig. Kasi naniniwala si DJ Robbie sa LDR. What is LDR, ladies and gentlemen, children? Makinig. Ang LDR po, ang meaning niyan ay lende. Na dapat may respeto. Gawa-gawa ko lang yun. Oo, wala talagang ganon. Pero hayaan niya na si DJ Robbie. LDR, lende, na dapat may respeto. Kasi mga ka-vibes, nakakababa naman talaga ng pagkatao kung lalandi ka na mag-go beyond ka doon sa iyong boundary sa other person na iyong ina-admire. Imagine, may sinaset na boundary dapat tayo sa ating mga sarili. Tapos ikaw sa sarili mo na hindi mo narespeto ang boundary ng isang tao, nag-crossover ka. 1, 2, 3. Diba? Nag-crossover ka doon. Tapos ikaw ay naging disrespectful doon sa iyong ina-admire na tao. Imbes na lande, imbes na kilig, ang maramdaman ng tao na yon, siya pa ay nabwisit sa ginawa mo sa kanya. Usapang landian naman talaga for tonight's program. Syempre, I do have that credibility bilang isang certified malande. Pero lande with response. Lande responsibly naman ang ginagawa ni DJ Robbie, ha. Hindi naman ako lande na basta landi na lang, oo. Pero kung gusto nyo mga ka-vibes ng very subtle way na pagharot, paglande sa inyong mga ina-admire, mga kina nagiging crush, well, I would suggest na simpleng pag-heart lang sa My Day, sa Instagram, sa kanilang mga stories, ay pwede na. Talaga namang ito ay parang nudge na sa kanila na, uy, I'm interested sa'yo. Diba? Parang very sweet lang and subtle way na to tell your tell your someone na ina-admire na you're interested with them. Pero wag nyo naman silang ipa-floodlikes. Oo, alam nyo, medyo nakakainis yung mga tao na pa-floodlikes na sobrang papapansin na yun, ka-vibes. Kung ako gagawin mo, parang sobrang papapansin naman ito. Talaga namang in-stock pa yung mga 3 years ago photos ko. In-stock pa yung mga 5 years ago photos ko. Wag naman ganun. Parang medyo nasa obsessive na tayo sa part na yun, ka-vibes. Kaya naman, very subtle lang dapat ang ating pagpapansin at pagharot at paglalandi sa ating mga ina-admire at sa ating mga nagiging crushes. Anyways, mga kabayos, saan nga po ang inyong mga kasagutan sa ano bang minag-uusapan for tonight's program na paano nga ba lumandi ng tama. Kung meron po kayo masasabi kay DJ Robbie ha, kasagutan man yan, opinion, or gusto niyo na lang murahin si DJ Robbie, ay pwede naman mga kabayos. At kahit nga po ang inyong mga paboritong kanta ay gusto niyong mapakinggan dito sa radyo, ay maaari din po iyan mga kabayos. Maaari po kayong, matatabi ko maaari for tonight's program, oo. Well, pwede niyo po akong i-message sa aming pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account. It's GB99.9FM. And later on, amidst of the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin ay dire-dedicate ko sa lahat ng mga ahas dyan. This is Traitor by Olivia Rodrigo. Muli, this is DJ Robbie. Only here, GB99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: Karteng! Parang Karteng!
12: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
11: Payag ka! Ika'y magaling kumanta!
12: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
11: Pero, bulol ka!
13: Ayaw ko na!
14: Hala? Joke pala yun?
15: Hello? Sa GV99 po ba ito?
16: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipagtsikahan!
17: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
18: Bongga!
19: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too
18: ito
19: short.
18: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
17: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
19: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
17: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your good vibe.
20: Papahuli ka pa ba?

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
3: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. It is now 7:40 in the evening. That time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Bing, bing, bing. Oras na sa Boko Blue ng Pilipinas, 7:40 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig right now. And syempre, gusto ko lamang kayong tanungin, nakakain na ba kayo? Oo, kasi parang si DJ Robbie, nakakaramdam na siya ng gutom kasi hindi pa ako nagtatanghalian. Pero mga ka-vibes, kanina nga, I'm taking pictures of myself. Okay. Tapos parang napansin ko na medyo tumataba na, tumulusog na si DJ Robbie. Oo. At hindi yon ang plano ni DJ Robbie sa buhay. Kaya naman, ititigil na natin ang ating paglamon at pagtambay sa kusina. Alam nyo, may utang pa ako sa inyong thirst trap eh. Tapos hindi ko pa siya magagawa. Dahil lalo pang medyo lumaki at lumusog si DJ Robbie. So, maghintay na lang po tayo ng isang taon bago nyo makita mag-thirst trap si DJ Robbie. Okay, anyways, mga ka-vibes, ngayon nga pong World Snake Day. Isa po itong araw na kung saan ginugilita natin ang mga ahas.
6: Oh, yeah.
5: And I'm talking about the animal and not your friend, ka-vibes. Kung ahas ang kaibigan mo, ay siya, bigyan mo ng isang malakas na sapak. Dahil ngayong araw po ay World Snake Day. Oo, yun. World Snake Day ngayon. Ay, layunin po ng araw na ito na magbigay awareness para sa ating mga ka-vibes na ang ahas po ay importante sa ating ecosystem at sa ating biodiversity. Dahil ang ahas po ay pumupuksa at kumakain ng mga peste katulad na lamang ng daga and the likes. So, the likes. And just to remind each and every one of you mga ka-vibes, hindi lahat po ng ahas ay makamandag. And alam nyo ba mga ka-vibes, na kapag kayo ay nakakita ng ahas, most likely or not, nakita mo lang sila dahil nagagala sila. Hindi dahil para atakihin ka. Dahil ang defense mechanism or ang habit po talaga ng ahas pag nakakakita ng tao ay ang magtago o lumayo ka-vibes. Kaya naman siguro may mga reports na nagsasabi na nanunuklaw ang mga ahas dahil siguro they feel threatened sa kanilang safety. Ikaw din naman siguro ka-vibes if na-feel mo na merong na-threatened ka sa iyong buhay, syempre kailangan mong umaksyon at kailangan mo ng self-defense mechanism. At yun ang mga ka-vibes dahil World Snake Day ngayon. Ang ating pong pinag-uusapan for tonight's program is paano nga ba lumande ng tama? Yes, para sa lahat ng ating mga malalandi dyan, para sa lahat ng ating mga ahas dyan na nakikinig for tonight's program, ito po ay para sa inyo. Oo, para pala sa atin. Lagi ko dinidisregard ang sarili ko. Eh, kasama naman ako doon. Pero mga ka-vibes, lagi natin tandaan, lande responsibly. Hindi pa rin lalandi lang tayo dahil gusto natin yung isang tao. Siyempre, alamin naman muna natin kung yung taong yun ay single, ready to mingle, available, at hindi pa kasal. Oo. Mahirap maging kabit. Pero kung gusto mo naman maging kabe, dahil ako sa buhay mo, oo. Pero, no, joke lang po yun, ha? Don't practice adultery. Dahil may masisira kang pamilya, ka-vibes, at relasyon, at wag tayo nun. We're not for it. Anyways, mga ka-vibes, basahin na po natin ang ilan sa inyong mga mensahe sa aming pinag-uusapan for tonight's program na paano nga ba lumande ng tama. Ayon dito sa aring kapayo sa si 3645, sabi niya magpakita ng effort pero huwag sobra na parang desperada na. Alam mo, exactly, to be exact, ka-vibes, dapat nga tayo magpakita ng effort na gusto natin yung isang tao pero wag naman tayo to the point na magmumukha na tayong nakahabol, obsessed, and sabi nga ni 3645, desperada. Diba? Huwag tayong ganon, ka-vibes. Kaya naman, kanina na ibigay ko sa inyo ang one simple way, petty way kung paano tayo humarot or lumande gamit ang social media. Syempre, nasa taon na tayo ng 2026. I-utilize natin lahat ng kagamitan na meron tayo with the rise of social media. Syempre, nadyan na yung ating option na humarot at gamit ang social media. Pero wag naman sana natin gagamitin ang social media sa pangharot lamang, ha, ka-vibes. At the same time, wag tayong mag-go beyond the boundaries. Kasi may mga times talaga na medyo nakakainis na rin yung mga tao nag-chat sa social media, nakikipagharutan sa social media. For an instance, may magsasabing may mangungulit sa iyo. Mag-flood chat, sasabihin, hello, gising ka ba, galit ka ba, okay ka lang, nagawa ko ba? Yung mga ganong klaseng mga chats na talaga namang sobrang nag-flood chats na sa inyo, mga ka-vibes. Pero sana respect the boundaries. Pag sinabi ng isang tao na busy siya, baka naman busy siya, baka nagtatrabaho naman talaga siya, or baka naman may ginagawa lang siya sa buhay, huwag kayong atat na ma-replyan ng tao na yon. Kaya naman, shoutout po sa lahat ng mga nag-chat-chat kay DJ Robby. Assuming, ano naman, meron ka-chat. Oo. Shoutout po sa lahat ng mga nag-chat-chat kay DJ Robby. Baka busy lang si DJ Robby. Oo. Baka kapal ng mukha. At eto, meron pa dito, sabi niya, be confident pero huwag mayabang. Alam niyo, mga ka-vibes, how you carry yourself then is actually a form of pag-aharot na rin at paglalande sa isang tao. Diba? Kung ikaw ay confident na humaharap sa isang tao, you can carry yourself. You may deem attractive sa tao na yon. At talaga naman ang lakas ng brez or charisma ng tao may confidence and knows how to carry him, herself, or themselves, ka-vibes. Kaya naman, kung kulang ka sa confidence, you can probably check yourself in sa mirror every single day. Tapos bigyan mo ng confidence ang sarili mo. Sabihin mo lang na ang ganda mo, ang gwapo mo, ang sexy mo, diba? Hindi naman natin kailangan ng affirmations ng ibang tao para magbigay sa atin ng confidence. Pwede naman ibigay natin yan sa sarili natin. I go for it, ka-vibes. Kaya naman every single day, try nyo humarap kayo sa salamin at sabihin sa sarili nyo na ang ganda nyo, ang gwapo nyo, ang sexy nyo.
6: Oh yeah.
5: Baka sa gawain niyan, mga ka-vibes, matulong ito na mabusa ang confidence nyo. Anyways, mga ka-vibes, yan nga ba nga na pinag-uusapan ng for tonight's program na paano nga ba lumante ng tama. Para sa inyong mga kasagutan, mga ka-vibes, opinion or kasagutan, ay maaari po kayo mag-message sa ating pong hotline number. It's 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page. This is GB99.9 FM. Well, mga ka-vibes, mamaya po sa aking pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yun, let's go back and playing some also good vibes music for you all. At ang ating sunod na awitin, This Is Ako Na Lang by Zia Quizon. Muli, ako po si DJ Robby. Only here, GV99.9. Your

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes, na-miss nyo ako. Okay. Pero okay mga lalako, na-miss nyo ako mga ka-vibes dahil makakasama nyo pa ako hanggang mamayang alas 9 na ang gabi. Kaya naman stay tuned lamang dito sa inyong pinakamaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin ngayon, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Good vibes evening po sa ating lahat ka-vibes. At ngayon nga pong gabi, ang ating pong pinag-uusapan ay ang ating question of the night na paano nga ba lumande ng tama? Yan po ang aring katanungan para sa inyo, ka-vibes, kung meron po kayong ways kung paano nga ba kami lalandi ng tama para naman matigil na ang aming single era. And please let us know kung ano man ang inyong mga dasal para matapos na ang aming kalungkutan ng mag-isa. Well, please let me know mga ka-vibes. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. Ito po is 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. At maaari din po kayo bumisita sa ating, maaari din po kayong bumisita sa ating pong online streaming platforms. Dahil lamang kami sa GV999.live. O kaya naman bumisita po kayo sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. May post kami dyan tungkol sa aming online streaming. Meron kaming link. Tapos pindutin nyo lamang mga ka-vibes ay mapupunta na kayo sa ating online streaming platform. And speaking of your messages, mga ka-vibes, basahin na po natin ang inyong mga kasagutan sa ating pong pinag-uusapan or katanungan tonight na paano nga ba lumande ng tama. Mula dito, sa himpilan ng GV99.9, charas, sabi dito, mag-reply sa oras, so huwag yung after 3 business days. Parang grabe naman yung 3 business days. Oo. Kapag Friday ba ako nag-chat, so sa Wednesday pa yung reply, ganun. Oo. Okay naman, I get the idea na dapat magpa-miss tayo sa ating mga ka-chat, sa ating mga ka-fling. Diba? Kailangan din ma-miss natin sila. Magpa-miss tayo paminsan-minsan para ma-miss nila yung ating presence. Pero wag naman yung to the point na 3 business days. Diba? Nung nakalimutan na kayo, oo, may iba na silang kaharutan. May iba na silang ka-situationship. May iba na silang ka-fling dahil sobra ka magpa-miss. Yan tuloy, hindi ka na na-miss. And Arman dito, sabi niya, asan na yun? Huwag maging pushy. Kapag ayaw, respetuhin. Ayun. Kapag hindi gusto, hindi gusto. Pag hindi gusto, baka hindi ikaw yung type. Maganda ka muna. Sama na ugali. Freshen up ka muna, di ba? Mag-gym ka muna. Magpasarap ka muna ng very light ka-vibes. Kung hindi kayo gusto, baka naman respetuhin na lang yung kanilang preferences kasi we have our own preferences pagdating dyan sa mga ganyan mga ka-vibes. Though I kind of understand kung hindi naman nagmamatter ang physical appearance sa inyo mga ka-vibes. Pero some other people naman talaga, yung physical appearance ay nagmamatter sa kanila. Respetuhin na lang natin yun mga ka-vibes kasi physical appearance, yung attractiveness mo, hindi yan magmamatter in the long run. Pero initially, it keeps you interested. Aminin na natin mga ka-vibes, huwag na tayo magpaka-hipokrito na ang physical appearance ay magmamatter naman talaga if you're going to meet some other people sa dating stage nyo pa lang mga ka-vibes. Kasi it kind of reflects doon sa iyong personalidad. Kung hindi ka marunong mag-take care ng iyong sarili, paano ka pa mag-take care ng ibang tao? At kung maasim ka, oo. Maligo ka kasi at matutong pangalagaan ng iyong sarili. Naintindihan? Very good. akin naman dito, ka-vibes, maglinis ka rin ng kuko at

Mga vibes, yan po ang ating pinag-uusapan for tonight's program. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga naka-engage, sumagot sa ating katanungan for tonight's program na paano nga ba lumandi ng tama. Pero kung mga vibes, kung meron pa rin po kayong kasagutan, wow, welcome na welcome yan. Bukas na bukas pa rin po ang ating hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, it's GB99.9 FM. At mamaya po sa aking pagbabalik ha, ay i-reveal ko na ang inyong kwento ng buhay sa Mercada Confessions. Pero bago yon, magbalik tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Pink Pony Club by Chapel Road. Muli, this is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang.
0: Kailangan right medicines.
1: Kailangan right med.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
1: Parang Gardeng!
0: Ay, parang Efren, andyan ka pala.
1: Payag ka, ikay magaling kumanta.
0: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
1: Pero, bulol ka.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: BJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
6: BJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
0: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
7: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
0: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida.
8: The best request.
0: Dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9, your good vibes.
7: Request ka na!
9: GV 99.9, your good vibes. GV 99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
10: Mga ka-vibes, isa na naman pong kwento ng buhay ang ating isisiwalat dito sa ating programa na Barkada Confessions. At ang ating confession na babasahin na para sa gabing ito ay mula sa ating GV Center na si Connie. Sabi niya, DJ, sobrang manhid ng boyfriend ko. Interesado nga bang malaman ang kanyang kwento? Wala ko. Oo. Kaya naman halina. At samahan niyo ako basahin ang kanyang kwento. Pagod na ako. Matagal ko nang sinusubukang iligtas ang isang relasyon na paulit-ulit ako hinihila pababa. May mga araw na ramdam kong mahal ako, pero may mga araw din na parang ako lang ang lumalaban. Madalas pa nga akong nanlilimos ng atensyon sa manhid kong boyfriend dahil sa rami ng overthinking, nampuhan, at sakit sa damdamin dulot ng mga away namin. Naisip kong burahin na lang ang Facebook ko at lahat-lahat ng social media account ko. Parang gusto kong mawala sa ingay ng mundo, sa comment ng mga tao, at magsimula ulit ng tahimik. Hindi ko alam kung tama bang lumayo muna o baka tumatakbo lang ako sa mga problema namin ng boyfriend ko. DJ, baka ka-vibes. Po mga ka-vibes, ang istorya ng buhay ng ating ka-vibes na si Connie. Kung kayo po ay may masasabing opinion, advices, o kung ano mang suggestion na maaari niyong sabihin, ay bukas na bukas po ang ating hotline number para dyan. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, That's GV 99.9 FM. At binabati nga po pala natin si DJ Noel na nagpapa-shoutout kay Jeng, Norma, Angel, Rose, and Belle. Hi sa lahat ng mga ka-vibes listening right now habang nasa biyahe. Thanks, mga hugs. Mga ka-vibes, para sa lahat po ng ating ka-vibes na nasa parehong kalagayan. Kagaya ni Connie. Itong ating sunod na awitin ay para sa inyo. This is Hanggang Sa Huli by SB19. Muli, ako po si DJ Bobby. Only here at GV99.9. Your

0: At Song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
2: Oras na rin sa Bongo Blue and Pilipinas, 8:43 in the evening. Good vibes evening to all of us. Oh, you know. At kayo nakatutok pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, sa aking paglisan nga kanina, naiwan ko sa inyo ang istorya ng buhay ng ating ka-vibes ni na si Connie, na kung saan meron siyang problema sa kanyang karelasyon. Kaya ayoko mag-jowa eh. Oo, yun naman. Si Connie pala yung rason ko bakit ayaw mag-jowa. Oo. Sa lahat ng mga single dyan, sisihin si Connie. Ano na nga mga ka-vibes, kanina nga din po ay napag-usapan natin dahil ngayong araw nga po ay World Snake Day. So, araw ng iyong mga best friend. Hindi yun yun. Kung ahas ang best friend mo, sapakan mo. Anyways, mga ka-vibes, oh, gusto ko lamang kayong palalahanan na ngayon pong World Snake Day ay dapat po, hindi ko din alam. Alam niyo na wala na ako. Well, ngayon pong World Snake Day, it's an indication lang din po kung bakit natin sila celebrate ito na dapat pong alagaan din po natin ang ating mga ahas. It's just a reminder na hindi lahat ng ahas ay masama at venomous dahil initially naman talaga ang kanilang self-defense or ang kanilang alam mo, matulog na lang tayo. Itigil na lang natin ang programang to. Anyways, mga vibes, oras na sa mga kabluhan ng Pilipinas, 8:44 in the evening. Ay, ito pala, may napapabati pa nga pala. Sabi niya nga po pala ni DJ Noel, pa-shoutout po kay Jeng, Norma, Angel, Rose, and Bell. Hi sa lahat ng mga ka-vibes listening right now habang nasa biyahe. Thanks, mga. Oo. Shoutout din po kay DJ Noel. We miss you. Oo. At dahil nga po mag-alos 7 na ng gabi mga ka-vibes at medyo inaantok na si DJ Robbie, tapusin na po natin ang ating programa. Oo. Dahil dyan, for my bye-bye song, ito po ang awiting the day you said goodnight. Bye, hey. Muli, ako po si DJ Robbie. Saying goodnight. Only here, GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9,
0: your good vibes.
2: I don't want

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV 99.9, your good vibe.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letraman B. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico
6: Marako. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Good vibes, 30
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Rentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
9: Isang paalala mula sa GV 99.9.
10: Hey yo, Jace.
11: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!
10: Say something to him. Holla at him.
11: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
10: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Ka Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.
6: GV 99.9, your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes. Let's go.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Ka vibes, naka-radio ka pa ba?
1: Diba pa kami?
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Senyos na tayo, mga ka-vibes!
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 years na ang GV99.
3: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Sir, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kabibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: eating apple, we are drowning in river.
1: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
3: 30 anos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
1: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
2: This is DJ Ikaw
6: Marako. Ako po si DJ Robbie.
1: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
1: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anyos.
5: GV99.9.
1: This is GV99.9. GV99.9. Trentahin na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes.
5: Masaya dito.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GB99.9.
1: Rentahin
2: na
0: tayo, mga kabay.
3: Rentahin na.
4: GB99.9.
3: Rentahin na.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
5: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Index sa bayan ng Infanta, Quezon kahapon. Dahil dito, pinapayuhan ng mga residente na uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw, magsuot ng magagaan at komportableng damit at iwasan ang matagal na pananatili sa ilalim na direktang sikat ng araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Hinihimok din ng lokal na pamahalaan ang paggamit ng payong, sombrero o iba pang pangangalagang sa init at pag-iwas sa mabibigat na gawaing panlabas habang matindi ang sikat ng araw. Patuloy namang pinapayuhan ng publiko na maging mapagmatsyag sa mga sintomas ng heat-related illnesses at agad magtungo sa pinakamalapit na paggamutan kung kinakailangan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At ako naman tayo sa ating volcano update, Bantay, Bulacan. Sulfur dioxide emission ng Taal Volcano muling tumaas. Alert level 1, nananatili pa rin. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express.
1: Mga ka-vibes, muling tumaas ang sulfur dioxide emissions ng Taal Volcano matapos itong bumaba sa pinakamababang naitalang antas ngayong taon. Ayon yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOS. Batay sa 24-hour monitoring ng ahensya, umabot sa 289 metric tons ang sulfur dioxide na ibinuga ng Bulkang Taal noong Hulyo 15. Mas mataas ito kumpara sa 59 metric tons na naitala noong Hulyo 14. Ang pinakamababang araw sulfur dioxide emission ng vulkan ngayong 2026. Nakapagtala rin ng PVOS ng katamtamang pagbuga ng volcanic plume na umabot sa humigit-kumulang 600 meters ang taas bago tinangay ng hangin patungong hilagang silangang direksyon. Isang volcanic tremor naman na tumagal ng 10 na minuto ang naitala rin sa parehong araw. Gayunman, wala namang naobserbahang pag-akyat ng mainit na volcanic fluids sa main crater at wala rin naitalang volcanic smog o bug sa panahon ng monitoring. Sa kabila ng pagtaas ng sulfur dioxide emissions, nananatili pa rin sa alert level 1 ang Bulkang Taal na nangangahulugang may mababang antas ng volcanic unrest. Muling pinaalalahanan ng PVOS ang publiko na nananatiling nasa abnormal na kondisyon ng vulkan at hindi nangangahulugang ang alert level 1 na tuluyan ang nawala ang posibilidad ng pag-aalboroto. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
0: At motorsiklo sumalpok sa tourist bus sa Quezon. Rider patay. Para sa detalye ng balita.
2: GV Balita Express. Patay
0: ang isang 34 years old na motorcycle rider matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa isang tourist bus sa kahabaan ng Quirino Highway sa bayan ng Tagawayan, Quezon, madaling araw ng Huwebes. Ayon sa pulisya, dakong alas 12:05 ng madaling araw nang mapunta umano sa kasalungat na linya ang isang motorsiklo at sumalpok sa isang Manila-bound bus ng Kagsawa Travel and Tours sa Barangay Tabason. Sinubukan pa umano ng driver ng bus na umiwas sa pamamagitan ng pagliko pa kanan, ngunit hindi nito naiwasan ang motorsiklo na tumama sa kaliwang harapang bahagi ng sasakyan. Dahil sa lakas ng impact, tumilapo ng rider at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Hindi naman nabanggit sa ulat ng pulisyan kung nakasuot ng crash helmet ang biktima sa oras ng aksidente, alinsunod sa Helmet Act of 2009. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari ng insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frank sa GV 99.9, your good vibes. At isang lalaki arestado sa umano'y tangkay ng panununog ng bahay sa mamamahayag sa Santa Rosa. Ang iba pang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express. Balita Express.
1: Arestado ang isang 21-anyos na lalaki matapos umanong tangkaing surugin ang bahay ng mamamahayag na si Marlon Ramos, digital head ng isang news channel sa isang subdivision sa Santa Rosa City, Laguna. Batay sa ulat, bandang alas 2 ng madaling araw nang magising si Ramos at ang kanyang asawa matapos makarinig ng malakas na pagsabog. Paglabas nila ng silid, bumungad umano ang makapal na usok na nagmumula sa bahagi ng kusina ng kanilang bahay. Agad silang humingi ng tulong sa mga kapitbahay at mga security guard ng subdivision na mabilis namang naapula ang apoy bago pa ito tuluyang kumalat. Naaresto sa lugar ang sospek na kinilang

0: Kala lamang sa alias na Juper. Ayon sa paunang investigasyon, nagbuhos umano ito ng gasolina sa kusina bago ito sinilaban. Na-recover din ng mga otoridad ang isang galon ng gasolina at isang martilyo na pinaniniwala ang ginamit sa insidente. Sa paunang pahayag, sinabi ng sospek na ginawa umano niya ang panununog dahil pakiramdam niya ay biktima siya ng bullying. Gayunman, nilinaw ni Ramos na naging kaklase ng kanyang bunsong anak ang sospek at itinuring pa nila itong parang kapamilya. Aniya, iniiwasan lamang umanon ito ng kanyang anak at ilang kaklase dahil sa kakaiba nitong ikinikilos at mga ipinopost sa social media. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente upang matukoy ang motibo at ang mga kasong isasampa laban sa sospek. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
1: At ako naman tayo sa ating weather update. Tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na binabantayan ng pag-asa para sa detalye ng balita.
2: GV Balita Express.
1: Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang isang tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alas 3 ng madaling araw, ngayong araw ay namataan sa ang sentro ng sama ng panahon sa layong 2,965 kilometers silangang timog silangan ng southern eastern Mindanao. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 45 kilometers per hour habang mabagal nitong kumikilos pahilagang kanluran. Samantala, sa Batangas at sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan na maulap hanggang bahagyang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog bunsod ng localized thunderstorms. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto dahil sa posible pa rin ang biglaan na pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na pag-ulan. Para naman sa mga mangingisda at maglalayag, nananatiling banayad hanggang katamtaman ng kondisyon ng karagatan sa buong bansa. Kaya pinapayuhan pa rin ang lahat na mag-ingat sa patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather bulletin ng PAGASA. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At ako tayo sa ating good vibes balita. Simbahan sa Cavite, finalist sa prestigiosong World Architecture Festival 2026. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
0: DJ Frankie, isang malaking karangalan nga para sa Pilipinas matapos mapabilang bilang finalist ang Our Lady of Mount Carmel Church sa Evo City, Kawit, Cavite sa prestigiosong World Architecture Festival o WAF 2026. Ang simbahan na dinisenyo ng Dominic Galicia Architects at ipinagawa ng Ayala Land ay kabilang sa mga finalist sa kategoryang Completed Buildings, Civic and Community. Kakatawanin ito ang bansa sa harap ng International Jury sa Fort Lauderdale, Florida ngayong Nobyembre. Natapos ang konstruksyon ng simbahan noong Pebrero ngayong taon. Itinayo ito sa isang 19,000 square meter na lote at may kakayahang tumanggap ng humigit kumulang 1,000 mananampalataya. Isa sa mga natatanging tampok ng disenyo nito ang paggamit ng Visica pieces, isang sinaunang simbolong Kristiyano na sumasagisag sa pagiging tao at pagka-Diyos na ni Hesukristo. Dinisenyo rin ang simbahan upang samantalahin ang natural na liwanag ng araw na nagbibigay ng makulay at makuhulugang epekto sa loob ng gusali. Kinikilala ang World Architecture Festival bilang isa sa mga pinaka-prestigyosong kompetisyon sa arkitektura sa buong mundo. Kaya't ang pagkakapili ng Our Lady of Mount Carmel Church bilang finalist ay isa na namang patunay ng husay at pag-angat ng arkitekturang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
1: At yan ang kabuuan ng ating balita, hatid ng Lipamedx Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamedx Medical Center, and you may check out their website, lipamedx.com. 7:26 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. At nasa kabilang linya, kasama natin si DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your good vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9. Your good vibes.
3: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
4: Kapili nga nito.
5: Magkano
4: dito? Ang mahal naman.
5: 120 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
6: Awat muna!
7: Bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
8: Rexido Forte.
9: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: GV 99.9.
10: Yar, good vibes.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
7: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
6: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
7: Oo, ayaw ka na!
8: Wala! Joke pala yun!
9: Good vibes morning, Nanay! Good vibes morning, Manong Chuper! And good vibes morning, Kumare!
10: Talagang good vibes morning! Dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palataan.
9: Kayo ay nakatutok sa GV.
11: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
9: Panukalang pagpapatigil Pilipinas. Sa bullying-bullying.
11: Patuloy ang para paglupo. Sa detalye ng
10: hanggang sa umagandang kwentuhan.
9: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
10: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
12: DJ Frankie
10: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes.
9: 7:38 a.m. on the clock Philippine Standard Time. Kayo ay nakatutok pa rin sa GV 99.9 Your Good Vibes. Kasama pa rin ako, DJ Frankie, sa aking programang Good Vibes Morning from 6 a.m. to 9 a.m. At narito na tayo sa ating Good Vibes balitaktakan. Wala nang patumpik-tumpik pa. At eto kasama natin this morning, DJ Joey Boy. Good morning!
13: Good vibes morning, mga ka-vibes. Good morning, DJ Frankie. Thank God it's Friday.
9: Yes.
13: Uy, Friday na, mga ka-vibes.
9: Okay, sleeping time.
13: Kamusta naman ang iyong ano, morning?
9: Ang aking morning, DJ Joey Boy, sobrang saya kasi paglabas ko ng bahay namin, alam mo yung ano, yung pag yung heat ng sun nag-touch sa skin mo, tapos parang ano, parang natural dopamine, parang ganun. And I really enjoy that. And mapapa-thank you ka talaga kay Lord kasi alam mo yon, sa ibang bansa walang gantong init, mga ka-vibes. Alam ko mainit kahapon, ano, feeling ko nga nalusaw na ako, na parang s'mores ganun, nalusaw na marshmallows ang feeling. Pero we're really thankful na we get to experience this heat pa rin. Kasi ako, mga ka-vibes, hindi talaga ako reptile. Kasi kahapon reptile, tas ngayon hindi talaga reptile. Kasi na-enjoy ko yung heat ng sun, kahit mga itim ako, okay lang yon. Yung mga ganong bagay, DJ Joy Boy. Simple things about the weather, yung sunny weather na ganito, sobrang nagpapasaya sa akin. Ikaw, DJ Joy Boy, kamusta ka at kamusta ang weather dyan sa Batangas City?
13: Oo, oh, naku, napakaganda ng sikat ng araw ngayon din sa Batangas City. Actually, habang tayo'y naka-broadcast, ano, ay nanonood ako ng mga farmers natin.
9: Ay, wow.
13: Na nag-aasikaso ng kanilang ano, ng kanilang pananim. Oo, kasi 'di ba, after ng mga malalakas na pag-ulan na dahil nga dala ng bagyo, eh medyo nagsulputan na ulit yung mga damo. Kaya naman yung ating mga farmers, ano, yung ating mga nagtatanim, it's time for them para linisin at saka naglalagay na sila ng fertilizer.
9: Yes.
13: DJ Cracky. So it's a really good view this morning. Aww. At GV shout out sa mga ka-vibes natin na nagtatanim na ngayon sa ating mga farmers.
9: Yes,
13: ano?
9: Hello. Yan, good
13: may mga nagmamay-ari ng mga farm. Yes, good morning po sa inyo.
9: Oo, alam mo, one time DJ Joey Boy, may nakita akong vlog tungkol sa isang farmer. Ay, ano bang nun? Hog racing, so magbababoy. Sabi daw, kapag madumi ang pera na yung may dugo-dugo, mas mayaman daw yun, DJ Joy Boy. Pag taga-dini ka sa Batangas, dahil farmer daw ang mga yun, nagpa-farming daw, or agriculture daw ang negosyo. And true enough, maraming agriculture ang negosyo dito sa ano sa lalawigan ng Batangas. And not just in Batangas, dito sa whole of Calabarzon, wherein nakikinig ang karamihan at abot na abot sa buong Calabarzon. And other than that, mga ka-vibes, pwede nyo kaming mapanood at mapakinggan sa aming online streaming platform na gv999.live. I-type lamang sa inyong mga browser, gv999.live. But anyway, beautiful weather today. Pero make sure to hydrate and drink lots of water pa rin. And antabay pa rin sa mga anunsyo ng Pag-asa. Later on, pasadahan ulit natin ang ating weather update. Pero ito, manggigil muna tayo. Merong isang China state media outlet, ha? Binatikos sila ng mga Pilipino kasi nauna tayong ibatikos eh. Matapos ilarawan umano, inilarawan nila or inihantulad nila ang Pilipino bilang unggoy sa isang post and tungkol sa West Philippine Sea. I mean, hindi naman tayo letter T para hindi malaman na kung sino yung inihahalantulad nila. So DJ Joy Boy, ano masasabi natin dito? Nakakagigil tong usapin na ito, ano?
13: Aray talaga ko. Nakakagigil, DJ Frankie. Actually, kanina pagkagmulat ko, ano, pagkagising at habang magsusulat sana tayo ng mga balita natin. Oo, ay nakita ko yung video. Though it's an AI-generated video, mga ka-vibes. Pero hindi natin maiitanggi na Pilipino talaga yung dinidepict o nire-represent nung unggoy, ano, na character dahil siya ay nakabarong Tagalog, nakasalakot, at may hawak na arbitral ruling o kunwaring papel. At pagkatapos nun, ay binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard. So, yun lang talaga yun ay hindi pa kabuuan, DJ Frankie, ha, ng ano, ng aking napanood. Pero hindi ko na itinuloy yung panonood kasi ayaw ko rin masira ang algorithm ng aking social media. Pero yun nga, mga ka-vibes, may inilabas po ang China Daily. Ang China Daily, mga ka-vibes, ay isang Chinese state media na ito po ay pinapatakbo at pinopondohan ng gobyerno ng China na media. Ayan. At sila nga po ang nagpost sa kanilang social media page ng nasabing video. At na agad na at mariing kinundi na ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang nasabing post na iyan ng Chinese state media outlet. Ito, DJ Frankie, ay inilabas noong July 10, dalawang araw bago natin i-celebrate ang 10th year anniversary ng 2016 Arbitral Award. Kung saan nga ito yung nagbibigay sa atin ng karapatan at bahagi na exclusive economic zone yung West Philippines.
9: Yes, at bitter match. Char lang. Oo, baka may galit na mga ito, hindi matanggap na, ano ba, 10 years na yan. But anyway, this just shows when someone is attacking you or bullying you in a way of social media, especially you use an AI just to bully someone, this just shows how weak you are. So baka ang countering ito, well, it's China. Ay, dun nakikita how petty and how weak the system is. And yun na lang ba ang last resort to fund an outlet, a news outlet like this, and let them na post something like this? Parang grabe naman, parang below the belt at the same time, ang baba. So, hindi naman tayo le-level sa ganon. And I like how Defense Secretary Gilbert Chidoro responded na in-explain niya kung bakit, kung paano dapat mag-respond. For example nga, ito nga, ang baba nila to do that. And kahit sa mga social media natin, if you bash someone, ayan, kasi pinag-uusapan na natin, social media nakapose eh, di ba, DJ Joey Boy? Pag ina-attack ka ng ganyan, huwag mo nang patulan kasi ang fool hindi pinapatulan ng foolish actions. Kasi if someone is a fool and you're a fool, eh parehas kayo. Parang someone has to be wiser, someone has to be the bigger person. Tama ba yon, DJ Joey Boy? Words of wisdom natin in the morning, di ba?
13: Correct. Mm-hmm. Ayan. Basta kung ano man pong mapanood natin ano sa social media, basta alam natin naman kung ano ang totoo at kung ano ang digal. Ano? Eh wag na lang po nating patulan. Pero po natin ang pamahalaan ng Pilipinas sa ginagawang pagkondina dito sa nasabing post. At saka aside from Gibocho Doro, DJ Frankie, I see mm-hmm. Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Jay Tariela. Yes. Ay siya din po ay kinundo na rin ang nasabing post na ito.
9: Yes. And anyway, talon tayo sa ibang usapin dito sa Pilipinas. I don't know if sa Pilipinas to or sa Manila lamang or sa Calabarzon, DJ Joy Boy, paki-confirm na lang. Kasi ang Energy Regulatory Commission ay pinalawig ang no disconnection policy. Ang meaning, hulugan ang bayarin sa kuryente, pinayagan nila within 3 months. So maganda ba to, DJ Joey Boy? Ano masasabi natin dyan? Kasama ba Batangas dyan?
13: Oo. Kasama, DJ Frankie. Ito ay actually ay applicable sa buong Pilipinas. Itong mga ay dagdag ginhawa o tulong ng Energy Regulatory Commission sa lahat ng mga Pilipino. Dahil alam naman natin na talagang tuloy-tuloy pa rin ang digmaan sa labas ng bansa. Ano? At nakaka-apekto pa rin petrolyo, at dahil nga dyan ay nagtataasan yung mga bilihin at gastusin ng ating mga ka-vibes. Kaya naman sa tulong ng Energy Regulatory Commission, kung sakaling ang ating mga ka-vibes ay hindi makabayad ng kuryente, ay hindi pa sila puputulan. Originally, DJ Frankie, ito ay hanggang ngayong buwan lamang ng July. Mm-hmm. Pero bago nga matapos ang July, ay in-extend na muli ng ERC hanggang Oktubre. So ibig sabihin yan mga ka-vibes, kung sakaling man pong hindi kayo makapagbayad ng kuryente ngayong buwan, hindi po kayo puputulan ng inyong mga power concessionaire, ano, yung mga electric concessionaire, dahil mm-hmm. po may utos galing sa ERC. Pero ito po ay kung talagang hindi nyo kayang bayaran, pero may panawagan pa rin, DJ Frankie, yung mm-hmm. ERC. Kung sakaling may kakayanan ano na magbayad ng buo, ay bayaran na po para po yes. hindi magpatong-patong. Ano, mm-hmm. if it doesn't mean na kapag hindi mo binayaran, ay hindi mo na talaga babayaran at all. Ano,
9: oh,
13: parang
9: ano yan,
13: dinilay lang ng ERC.
9: Oo,
13: pero dahil ginamit po natin yan, ay babayaran pa rin po natin.
9: Yes, so yun mga ka-vibes. Maybe for others, this is good, pero for some, ay baka madagdagan or maipon ang responsibility natin. Tapos yung iba, nakakalimutan or kinakalimutan. Oy, wag ha, maging responsible citizens of the world tayo. Wag ganon! Dapat ay ano, responsible tayo when we pay our bills. Alam ko, ano, mabigat masyado yung bills na yan. And minsan, hindi makatarungan. Hindi natin alam kung tama pa ba na ganun nga yung numerong nakalagay dyan. Pero at the same time, at the end of the day, we have to be responsible and laban lang tayo ng laban ng patas. At eto, punta tayo sa mga health advocate. Ito, DJ Joey Boy, sobrang odd or sobrang contradicting ng nabalitaan natin kanina sa GP Balita Express. Kasi, mga health advocate, imagine mga ka-vibes ha, health advocate, nananawagan ng taasan ang tax ng alak sigarilyo at yung matatamis na inumin at yung mga vape. Bakit? Para yung tax doon ay ipopondo sa pangkalusugan. So, sirain mo muna health mo, tapos pupondohan ka ng gobyerno sa pangkalusugan. Ano masasabi mo dyan, DJ Joey Boy? But anyway, the point of this news ay nananawagan po ang mga health advocate kay Pangulong Bongbong Marcos na itaas ang sin taxes ng alak, sigarilyo, vape at matatamis na inumin para mabawasan ang paggamit nito. Pero mas dumadami, DJ Joey Boy. Bakit? Ba't ganun? Mabongga.
13: Actually, yun ay matagal ng ano no, batas, DJ Frankie, yung yes. sin tax law. Yan nga ay yung buwis na idinagdag para doon nga sa mga alak, sigarilyo at matatamis na inumin. Ang idea niyan ay para mas mumahal yung mga nasabing produkto. So that's the first point. Pag mas mahal, medyo mag-iisip ka na, bibilhin ko pa ba ito? Oo o hindi na kasi mas mahal na ano. At dahil nga mas tumaas ang tax, ibig sabihin magkakaroon ng pondo, dagdag pondo ang mga ang gobyerno para nga naman doon sa health care needs ng ating mga kababayan o ng ating yes. mga kababayan. So yun nga lamang may loophole ito, DJ Frankie, kasi kung inyong mapapansin, nung simula nung ano ha, ito ay based on my observation, hindi ko alam kung ito talaga ay strategy. Pero alam naman natin kung gaano kadiskarte ang mga Pinoy. So, ano nangyayari? Kapag isabit natin sa sigarilyo, ang daming brand na naglalabasan ngayon, DJ Frankie. Kasi yung syntax, hindi ko alam yung complete details, hindi ko alam kung ano yung detailed information ng syntax law. Pero on a layman's term o sa mata ng mga normal o ng normal na individual ay yung isang brand ng sigarilyo, so mura ngayon, tapos syempre by next year mamahal na siya. So ang mangyayari, i-rebrand para hindi siya existing na brand. Kasi parang ganun yung pagkakaalam natin kapag ang isang brand, parang every year lumalaki yata yung syntax bill. Pero kung syempre bago ang brand, technically hindi tumataas yung syntax.
9: Yes. And naging technique na yan. Oh, i-booking natin. Technique nila, DJ Joyboy. Baka tayo lang kasi nakapansin. Tapos ganyan. Talagang, alam mo kanina, DJ Joyboy, press, galing to sa itong impormasyon na to, galing to sa press briefing ng Youth for Health. Ibig sabihin, kabataan, yes, para sa kalusugan, Youth for Health. So, ito, minsan nagwo-walking ako dito sa amin or nagjo-jogging ako. Grabe, may mga nagtitipon doon na mga estudyante after school, parang sa kanilang demographics when I see them, parang mga nasa 14 to 16 years old lang, mga kabataang ito. Tumatambay sila somewhere and nadadaanan ko kasi sila pag nagwo-walking ako sa hapon. And then, grabe talaga, akala ko tambucho, yung pala mga kabataan nag-vape sila doon. And sa mga magulang natin, ingatan natin yung mga anak natin and kung saan sila na-expose. Kasi baka mamaya, sa bahay pala sila na-expose. Aray kasi ko. Ginagaya ang mga magulang. So, maging role model tayo. Pero anyway, if you'd like them to realize na mistake ba yun or kung ano man, kung gusto mong matuto sila ng kanila, sige, okay lang din. Pero sana bigyan pa rin natin sila ng wisdom on how to properly take care of our body. Kasi isa lang to, mga ka-vibes. Alam niyo yung kasabay, ay yung kasabihan na YOLO. Alam mo yon, DJ Joey Boy, di ba? Sabi doon, only live once. No, you live every day, but you die once and you have a body one time. So, alagaan mo yan kasi you live every day. So, you must really live every day and how you're supposed to. Kasi, di ba, DJ Joy Boy? Not to sound hypocrite, pero pinagdaanan natin yung mga ganyan. Pero we learn at some point. Pero yung learning na yon, sana ma-instill natin sa next generations para matutunan. Di ba, ang sarap mabuhay ng ganun. Na nakakahinga pa rin ng Oh, yes. And occasionally, okay lang din naman, hindi naman natin ina-attack . Occasionally, sige, go. Kasi mga social, for social bonding, mga ganyan. And ayun lang, napapadalas at napapadami yung mga consumers nito. And ayun po kay University of the Philippines Economics Professor Shelo Magno ay dalawa ang layunin kung bakit gustong itaas ang syntax. Una, pigilan ang hindi malusog na bisyo. For example, nabasa ko to sa isang libro, yung Atomic Habits. Grabe, I love that book. Na kung mahal ang isang bisyo, di hindi mo siya maa-afford, di ba? And maiiwasan mo siya. Tapos ang pangalawang layunin nito, makalikom ng pondo para sa mga serbisyong pangkalusugan. And at the end of the day, proper education pa rin starts in your house, mga ka-vibes. Tama ba yun, DJ Joy Boy? Do you agree? So yan, dal-dal natin ngayon kasi parang nasa utak ko lang lahat, narinig ko lahat. Kung makikita niyo sa aming online streaming platform, meron din tayong video streaming dyan. Nakikita yung naka-headphones ako. Lahat pumapasok sa utak ko, DJ Joy Boy.
13: Bigla. Ganyan talaga kasi alam naman natin na hindi lang ito for, hindi tayo na maaga pa lang nagmamando o nagsesermon sa ating mga ka-vibes. But this is just a reminder sa ating mga ka-vibes na talagang mahalaga po ang kalusugan. Actually, hindi nga tayo aware, hindi lang natin pinag-uusapan ang alak at sigarilyo. Ba nga ka-vibes, imagine, pati yung mga matatamis na inumin, aba, eh, kapag ko kayo ay mahilig din yan, yan ho ay somehow ay bisyo na rin, ano? Soft drinks, juice, instant coffee, ganyan, glucose rich drinks, ano? Yan ho ay dapat iniiwasan din. Eh, hindi, maaaring hindi tayo aware na baka mahilig lang tayo sa juice or mahilig lang tayo sa matamis. Pero at some point, ay may health factor din po yan or health risk na kaalinsabay. Kaya magandang maging ano rin tayo, maging aware sa ating mga ano, sa ating mga kinakain at ating kinukonsumo.
9: Oo. Alam mo, DJ Joy Boy, kaya gusto ko tong i-DN and gusto ko to i-share sa ating mga ka-vibes. Kasi may na-mention tayong word kanina na stunting. Batay po kasi sa research ng Department of Science and Technology sa Food and Nutrition Research Institute na tumaas ng 25.3%. Mataas yun mga ka-vibes. 25.3% ang bilang na mga batang wala pang 5 taong gulang na nakakaranas ng stunting. Ano yung stunting? Ito yung pagkabansot, DJ Joey Boy. Yung impaired, yung kanilang physical and cognitive development sa mga kabataan. Though kumakain ng masustansya, pero pag na-expose sa mga ganitong, for example, yung magulang or your nanay ay exposed sa mga bisyo na ganito and then pinanganak nyo yung bata, makukuha kasi yon sa immune system ng isang bata. Or kung yung bata mismo, laging sugar yung kinakain, ganun din. Yung ano, maliit ang mga bata, pero sa ngayon, sa mga formulated milks, and dapat yung mga bata ngayon malulusog, mga ganyan. And ayun, chronic malnutrition to eh. It really shows. For example, yung household natin, ayan, tatamaan na rin ang liver dito. Kasi kunwari, kakain ng mga instant food, ayan, yung mga ganyan, DJ Joy Boy, no? Though merong mga alternatives sa palengke, for example, mga tokwa, mga gulay, ganyan. And pag ganitong ang exposed sa mga, for example, cigarettes, vapes, mga matatamis na inumin, ang dami, DJ Joy Boy. And yung pagkabansot or stunting ay isa pala to. Isa pala to sa resulta ng mga ganitong bagay. And alam mo, DJ Joy Boy, may nabasa ako before na alam mo yung pagkabanlag or medyo yung eyes bumabagsak.
13: Hindi pantay ang pagtingin.
9: Yes, yes. Galing din dito. Galing din dito yan sa ganitong lifestyle or ganitong exposure sa mga ganitong klaseng habits or bisyo, mga ganyan. And ito po ay ayon sa World Health Organization ang sinasabi natin this morning. Tama ba yun, DJ Joy Boy? Ano masasabi mo dyan?
13: Oo, hindi po kami mga doktor para sabihin ito.
9: Yes,
13: pero ito nga ang sinishare sa inyo. Ito po ay report mula sa World Health Organization. So ito po ay talaga malaki to, DJ Frankie. Imagine 25% ang stunting. Ano, mga kabataan? That's 1/4 ng population kung ilalapat natin sa populasyon. Ano, almost 1/4 ng populasyon. Eh, imagine mga bata pa po ito, 5 years old and below. So ibig sabihin ay
9: from maternal health
13: talaga,
9: to.
13: May chance. Maternal health. At saka, may chance pa. Kaya namin ini-highlight dito mga ka-vibes ay dahil siguro may pag-asa pa at kaya pang habulin kung ang inyong mga anak sa tingin nyo ay pumapasok sa ganitong kategorya na medyo bansot, maliit, masakitin, lambutin, ano, kumpara sa ibang mga kabataan. At least we now know and we are aware at may mga dapat tayong gawin. Ano, so tulungan po natin ang ating mga anak, ang ating mga kabataan, ayan, at bigyan sila ng healthy foods. Ano, yung, lalo pa dito sa atin, sa Calabarzon, marami pa tayong mga palayan, marami pa tayong mga gulayan. Ano, so hanggat maaari, iwasan muna natin yung, kasi ang ginagawa ng iba natin, aminin natin mga ka-vibes, guilty tayo kapag nagwawala o nagtatantrums yung ating mga bata. Ano ang ating i-offer? Candy, lollipop, matamis, juice, ano, hanggat kakayanin, pigilan po natin, ano, at ang ibigay po natin ay yung mga healthy foods.
9: Yes, and for example, baka hikain yung anak, baka kasi may nag-iyosi sa loob ng bahay, ano, exposed, yung mawi-weekend, they are basically the second-hand smokers, yung pamilya mo. So if ikaw, magulang ka sa bahay mo, and dun ka rin gumagawa ng bisyo, maawa ka. Maawa ka sa anak mo, ganyan. But anyway, iyan ay usapin na sinishare natin sa inyo, mga ka-vibes. That's just one of our research mula dito sa balitang ito. Siyempre, nire-research din natin with facts. And the facts that we said is according din sa World Health Organization where we've read na ganun pala yun. And anyway, kung may mga doktor po na nakikinig sa atin ngayon at may mga magulang din, and kahit sino ka pa, pwede kang mag-message sa amin sa 0926-079-8708 or mag-message sa aming Facebook page na GV99.9FM or mag-message din sa aming live chat sa aming online streaming platform na GV999.live, ay pwede nyo pong sabihin ang mga hinanain nyo or mga opinion nyo or suggestion or reaction sa ating mga usapin every morning. Welcome na welcome po kayong lahat. But anyway, punta naman tayo dito sa Southern Tagalog, DJ Joey Boy. Ano ga? Ang meron din eh, sa Southern Tagalog. Uy, heat index ha, sa Infanta Quezon kahapon. Pumalo po sa 49 degrees Celsius. I think, nasa category to ng extreme danger or dangerous ba? Dangerous na, DJ Joey Boy.
13: Danger muna. Danger, danger. Itong category na ito, DJ Frankie. Ito ay ibig sabihin ng danger ay talagang mainit po ito. At kung sakaling kayo ay talagang ma-expose, eh kayo ho ay makakaramdam ng iba't ibang karamdaman tulad ng heat cramps, heat exhaustion, heat stroke, ano ho. At sa pagtatingin ko, DJ Frankie, bukod sa Quezon, Infanta Quezon, ang Mindoro kahapon ay nakaramdam din ng kaparehas na heat index.
9: Ayan, no? Mga ka-vibes, yung mga heat-related illnesses. Hindi mo siya mapapansin at first. Parang na-experience ko kasi yan, DJ Joey Boy. I-share ko na lang din sa mga ka-vibes. I was at